그러면 돈으로 오면 보낸 기르바스런 아이 비고 빙기 오와트 스마레 아오와트 미리언테 마시는 마네리 야센나가 티코타긴 프레이스맨 니온 오스테리아기 데 오스트레일리안 페더럴 폴리스 이보킨 카라완 마쿠린 카타메로 요온 아양은 데이타킨 파인테테 카인데 기르바스 폴리스 서비스 온 타라와 오 크리스마스 데이언 타우아키 나나타포 데 워더폰 Ripos na kiman anay komisyon na Australia pa ang detayo o di ko takin placement yon tarawa me tarawa tina yata ha kapongan ang kay tapayin tete ay tabi ay karawa ki tapayin makuri yon tina ay inakunan makuri roi me tiyo tapanin ni Kiribas e meo men kurakuran tay o ekunan kay taraytawan kanuan pong ay kakakokoro saksi ngaya me yairi kitamay sa tuwan at milyon ya katawa ki pukin kati matuan da meron pai ni makurekai. Ta kamisina ntararua ay eri harisera ndona ki mena ay kamisina Australia ay Mark Fox nga iya kia tuwi aon kakowai makurin pai ndate ay kain da Mackenzie Point. Ya sa atipota ki nakawa kaupaira mi marawa nka matua pa ena te matua nkaina ki akawaki ni ikai kateo naus te kariyo ate meapo ni karakua wuwa nakas teririki wa. O watanga wapi maonoa. E tau te bota kina makureyo pa taan nakawa au taan maakita ni kapene. Hana katoka mua akawaan mea kapona kwan ika ika ini mua men wapi maisi wan turai. Ike kanta ni ngaki pa te bota na omata na ipopo ki on nei. Nkana aru na payei ake aki ira nanunta kea se seyo. E karawa kia yo pa ni upokin katime toan temeri. Yon ikai kai pa ena tima toa o na kipua. Ipukin kai o na kontai ka anaroko. Eka kai tau tapo takin makuri a yon na kuya tapo ta namata ipukin na ya uwaya ni karikipai. O te toto na kinano na konte tuan ka ina simati itarai. Hesa na sa kairiri na natangan ni puaka marawa. Imarawa Prince Rear Admiral kuya da Loom Pinkent. Nikawara Christmas in takapong te wiki anako. Wapi metenuan turai. Ripos na kiman tapo takin makuri po kinikarikira kente ono na ina marawaki pa King Pinhead. Hepon tararua mangan na natangan po ka Prince at the Armed Forces of French Polynesia at the Pacific Command. Kawaran Christmas siron ana sa kairiri Prince tayo pon ipukin karawan tapo Roy Matty ko takin policeman yon karikira kente. Yon ta karigira ken karawan tono pai na kontenua na manga ti ko takin policeman yon Christmas. Henga nane au herikina pa anatai Rear Admiral Pinget ni kai spoa me te minita ai mikari te temeri ndoko na yon Christmas. Ngoroon te pitepeke tenua pento na pai ka kokoro. Aki atangira mua te maisi na mani ato wana te milion te tara te mani na Amerika. I main aena waki aya korokoro pupi na ini aki atome ibukin kameana kwaya aki apungi aki on PC. Di the there o Chesipeli ki kau punta yan teni pupi na tei na ini. Aria koro te puina yana makainangkai on pungi aki sakin na yata inipong jo noraki. At the Colonial War Memorial kiti Sita Plum yon Suva. At au tokitan to nara keyo pa ayo ay spa temuan kei seapo yon PC nisipa mangariki ay ato matayan pupi nipungiaki ay nanon temen ay eraka yon tupi wapui teririki. At aku sinaya ay ni Akinata Willimaingi Ladi pa nasina ay ka tinupupuy ay kay hapon pungiyaking kay ispa isuwa yan ang makaina. Yan bukina rin takutito kita pa anakuna ni Meuro ay rikiay. Hakakaita utawtyo na kuya to kita manesi bukina yamakuri ay erang ni Kurroy na kuya tayo na inay kay. Yasa dirita ang takaita rin tautiakan samua ay tulepa sa ilele malielele ngoy. Ita akina pa yaitarang kai sa mua mea katuwa ya kanan naki mengaira mua anawaki ntakakaru tapota kini rugby intiwa nape imuina anawaki tautea kanika mengongo.
tagu tui lepa nako ndeirio ni usira ni muinda na katanua tatauteka pa hekiri kaki ngai ana pautoka ibukinda na simu ahete lakapi Samoa nikainis mea akireke nte pororoi ete merua yon ka nganga kiari kintai nte kapuonde urakpi ndepa yangana kinkai ana taitauteka ni Samoa yon naunte rapata ndakakaro nurakpi mai Samoa ni karukotakan mepung pa ena kariaia rinanuan diki ana pepeire yo yon ko sinakot, yon no sinakona o ndonaki, me ano po utoka nte mani, ipuki nte rapata nung rugby. Asa ano tayin kairiri, te kaitaran te onon kuka ke te kukalans, nakirini ang mga te pororo yon te reita kinipate, ipuki nga tia kinitauteka. Me ano po nwakin kai, yon na yerinerin nte rikeyo, nte rinerin ari ena wakin takatinipong, tupi me wuanokas. Nga nane o te pāti ari e tautekan kai e te ku Kalans pāti. E santi ana tautekan mani e ipopo ki tante ia ki ainoamata ki ake aia pāti. Ari ngai aia karukoi ante te eio. Ka inta kaitara nrona ki mea te Democratic Party, te ku Kalans o the United Party. Haka matua pa ake anapa. Reita ki iangai hi merena ia ki te kuraki ake ainoamata. Rurungun no napa. Esa tamanta tain mane ae te puitapun na nariki, hari e kasia ansiringia aman amata nta kawarinan reirei te wana i Georgia, Amerika. Nika purea kinte meana te puimani mewa te riki na kia te nanuanga o tape wariki. Colin Gray ni mea puimani mewa na riki, e kunea kini pure nta powi ari e karawaki ni meas na napure nsirisiri nta riki uo tanga wapui mewa ari e siringia yei wamen taan reirei au wamen na tain te reirei. Na sina e te mane e te pima ono wana riki e koe krei e mga sipa kuneaki na pa nikarawa te makurin sirisiri nte ui keanako. Imuin te kakae are e karawa ki roi o policeman a wataku pa te tei a yo e kamenina te kasi e angana ki roon tamana ni kakasi ei. Au, e se te Prime Minister mei Poland na Donald Tusk ni kamatoa ante akina pa te pai nipuaka are e kurasin na nakarawa o Nipaka in mainikun nukanipong ke in mainikun tepa nukanipong in tekaapong pon nanami saira tepa rusa o antagupa e pon urupai na konapana. Imuinu pakantami saira yo are e karepata ua te tapo ai e kaaniya te puina te mita apakina o nanuna e tenipui ma tenua te pus o nkaan me tekawa e tenawa kolonia tuopi me ua te kilometra rona me san Ukraine. Ayo eriki na yatai ni kakakipa misaira rusa na kon makoroni Ukraine aika Lviv, Kiev awa ikawa rikake ilarikina. Yata utask pa ekarawa kinka itapepeiri yon an misaira rusa ayo hari yasa nikipa ndokon na nakarawa nte meroro hari karawa kini makoroni tepe ayo maimainiku alo blin. Yapo ndokona pa the Prime Minister ayo onte tapu hari epaka yeti misaira. Antaku pa na yakakae ana tanda pa kawai ka mais sa wakunea pa makurokuro nita pa inupuaka yo ponte misaira ay de KH101 are pon anakarawa pa itepa ay rusa. Rungurung manpanan kiribas.

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran, nanan. Ay, may sinalitan ang agwood na po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roin kayo naroon ito yung word of phone.
1: Kaya rin ako may honor pa yung nakong telepon naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the dimbab classes. Ibigay na A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige roin.
0: Sa pen ni kayo school, naman word of phone, agya kamuhan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigay na daw, ipay niki, ipeso, o ikirismas. Watch up! Yaman! Here we go!

Mene mino ngaram ni kunam tokora na ni tata ni ku ni meri. Ya karo koira narata inti tawano wayo. Ay pun si ruwai warik di meni sa ati tirana. Enang po tawana ki ya rata iras na. Mga kaya ina kona konti tiru ni karikirongono menu peran kiripas. Si bikin mga reitan di kiyo ngaram am dongorongo ni matang ti tawano wayo.

0: Nike Pass.
1: Si wote tara ako na kuwini kapungana si pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona nintanit mentyo te wina te tairiki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori esta to wana uwa ke te poti ibukin ka ina kim te pororoi. De tata rieki kapungana ki ina pene tainan te wa awan takara ngayna.
0: Ori esta to wana uwa ke te poti ibukin ka ina te pororoi. De tata rieki kapungana ki ina pene tainan te wa awan takara ngayna.
2: Yai kai ngayon suwa! Nako yai!
0: Kata aras baswa ikan uam. Ori asta tawa na tenua noa te poki. Kana kwa ke sipawa kan uam na kon na musu ke roram. O ikain dalikim.
1: Da, ay di nagja ko na nape na sede su wada po ne.
2: Uri nga pa wada po ne. Yadi ko na nateria ananga ipukim ko itikin na.
0: Ya kupe.
2: Ipukim to nem na wada po ne dahin ako. Yon na nasis na rinda ko pe. Yo recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Ubusi yam ko pe. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu aro rom na kaya po na.
1: Ja, o ilawa sa tayo kanakwagin na urongorongo.
2: Ninabuy ito tayo bukini kanakwan ng urongorongo. Ikatoto ko na na makaina.
1: Ha, kantawa ba? Kupon ko awa.
2: Yakani na nga. Uri nga. Oresta. Awa, awa, awa. The bot.
0: Whip top up.
1: Ay, mga te whip top up. Ay, mga tirang ang te whip top up.
0: To whip top up. Kung namta yung top up, ayaw ko tangiria. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Erang inipaisi.
1: Ja. Kupon ko awa ane ke.
0: Erem. Ibukin tiki po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ki Nakon top up, ori anampan telepon ki anampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Ito roi day wapi mea wa siya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanoy kong kay? Ako na tina tuan rin tek. Inano na na sinas, Vodafone.

Am tayong kaya po ni po rohay to wana ko po ang teme to ano ra na ko nam katang-tang ya wari reki ani mahanan na mga tau rohay ng desi ko me tiruan karikin ono men panan kilipes si bukin na itan di kiyong ra ang tatawa no wayo am rong-rong ni matang.

ta kanda ni ngangkai ba kwa pensan kata wano ume kani men kararanu kam ke no ram yon panani ba uri FM 89.9 di tida ye yu ta ngai te pino roi te mini si min to wana ke na te metuan roro anu ku yon panani ba uri FM 89.9 ka kano ku ino kan wano ram paka nta wano un kani me pong ayo ke tira anu kano nam am weekend ayo sa taya pa te pong ayo pun takani me pong takapena ni makurui te wiki ke ayari tirana kono na mwiki ne ko yong ya yun na tauro inga ne re re tari kan wan ngoram yon parani me uri FM 89.9 ka kana ko ina ko kan wan ngoram ai kana ka ngari kan wan nam kan me pung ayu ke pon nam wiki na yu na tauro ri kin deita kan wan ngoram na kunam tokorana I want to talk about me.

Hanapin na nila. Ikay na sa masitawa na sa Candy Cookie Rintek. Tapos mo, ay, kaya tabi ka pa na nga natipota din mga kulibutin yung mga rumenta. Abe, akarikirekin to, numikiri na nun natin sa talarwan to sa panin. Sa panwata, pa, inayay sa bitag na kung tayong di Candy Cookie Rintek. Sabi ni mga kulia rin kayo kaya nabay na kung sa Candy Cookie Rintek, ay rito ka wawa. O, ina mga katanwata, kito tayo, ay rin na mga okira, aron na tiri-puri ko. Sa mga ikawa, tayo na rin kami sa tanayayay. Ayari ay pwede ba na ni Koryo rin ako yung ikaw ang tarawat yun ay nanong mabiso. Ito din na ni Karikit ay nipasin ako'y panili, yun kasi na yun ay kilinitek. Karikin sa kaway na kung tayo nabusin sa kandi kong mayangit, yan na may ikaw ang nipong ay kay. Ibukin din mo nipong o ena mo may tanaya, ang tukin din makiansi point. Ibukin din kawa pong, yung mo may makiansi point, ang tukin kaburi. At nipong, may yan po na ko siya rin. Ibukin din kapong, Manika ay nakupailik. Ang dahan niya pong inipiso ay panin. Handa sunda ba o sa waya ni karikipay ng kasinatwa at sara sa kilipes sa pupato.

0: no han visto a la imagen de Corre, Christmas, donde está que me quedó en un daina. De mi hijo, ni que te notan a Goemi, Canimua, Mentoguan en su rey, Huatan agua pimonua, o Gamenconan, Canapua, a mi otra no con cash attached true online. En ella en puede rollamo a top up, yo ando en cajo, taita para. Taita que en caime en aire, vaya un andrique en cajo, a lo que puntan iría.
1: Tawa, y manda con la paroa a bota. Ay, ay, motrón, ay, can we give you a get the good news. Anong kakawa ki aritan niya pala sa pawayan ako yung bakwang alin na tatarawin niya.
0: O tira, the good news ani. Kanpihan ka na ako pa sinangurang.
1: Yeah, man! Eh, ako sa nataya. Ay ako na ano pang kaindi kaya KBS taan po pa yun.
0: Ika nga, diba yan eh? Ay, yaki ako rin kami. Dekwawa.
1: Well, dekwawa tira ko nung ngayon. Ilang kukurayay na nung the cast attached na katalataan ako ni kinibasapanin. Paya tawarawin kayo ni Musimaya ko na kaya kaya tangiri ni karikari kaya KBF rin na nung naya po ba yun. Ayyo, ay si Matimuante ni karawa kiyo ako ni kinibas. Alin ako na anda kita mali ni KBF. Mani karawan ng pobay. Saan ko yung ranong wata nga awami mo ano? Asariya ni kasukatayin te pobay ni kaway. Ari mo siga po ang ti items? Si ngaya. Awa keri. Sabihin ni kaway lang rin ako tiwagi ni pobay ya po wayo. Paya po ito ka at ikapay niya ni kawawa.
0: The retirement post. Punaran te mani. Ari na ko na hindi kinakoy mo tatay. Ari ko karawa yaya mota. Kiyang pobay. Te mani ayo. Punuwa tayin na ron buwangan na. Ay ako ko na ni kapuwangan na yaya. Tawana. Ina buwang kapirimakangan maisin ng KPF. Awa yu wari nanang puwangan na ang kanayay ang KBF may maina. Wawa, enariki pati sakatiya na tanda ang KBF, ang kanaakiya ang KBF may maina.
1: Wow! Kakawa kita ba mapuwangan ang retirement po sa iyo, pa inang puwangan na ibukin malasim o sabum. Pati tayo rin tuki ibukin ng karikilaki, ako kita piyayang. Ano rame, pa yayang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sabum. Nikainis na pautokaki yan ako na yariri. Ay, tira rin kita tawa ya kakawa kita ibukin pautokan karikilaki yan na ruya. Yama!
0: Shhh! Yara, yes pa wagi ti sebe sa iyo. Tingkay ya hamen waki o ya hamen ka puwangan na o doira wangkay ya umane ya sandeki.
1: Wagi kita na iko. Itaw, nasa na ko nipo ba in the cast attack? Bayang anda kayo lang natin time and post di na nun ano po ba
0: kung nakit isaas nga nakotangiri ni kanagarike tira ka na mepyo ayo ipipitero ni kapungana na po ko siri ito kinangayra ni kanakuha mota di na nun na rapage e cash a dash yon Facebook o may kanne ali ako na napende kinakoyim the retirement post
1: urin na ali po nagari kinita po ni popa yon online niya ako na nangani ko the retirement post paponsi the cash a dash ay ngayya ari tayta barabara karikiya pa amwanta po ni popa ali nangani ko wana ya kakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa
0: tutay mo ayo o sinawaki mo may na service cash a dash na kuya kaino nape on kami kaintarawa kami nakira rame pa inanon tita yaya ki men o ene mga punta tano taki na koi mi nga na inang maki yon tarawa
1: kana yaya msisira ki kana kwa na koi ran na rapage yon de Facebook basa tauroa ni buo koi yaya ni kami atata ko yon pa ya ki kutangiri ni kani kariki otam yay asugi wapui me awa tiawa
0: reita ki na koi ra yon naranam pantarepo na isuwa tenu akia isuwa akia ruaiwa awa awa ibu kindiki rongorongona epanen maita me ruara o hirere ira te sebe sayo pangaya nang punta poruporo au kariki mane ngay te karikirake ikarike manimen na umakap o ikarike na pekanuwa na UKPF nampa
1: the cash attach bonnam tapo na popay ibu ni karike antena kanina tiyo yaman wama

Hi, bun ti meton roronu yon banani me ori FM 89.9. Banani ki dipas nga yang fang so sa rin na tauro in roni ko ni karoko apo ni wawa. De pakantay ay yo anti tayarin na tauro in mao me ira dikim. Men tauro in di tano ko non nong ram yon banani me ori FM 89.9 ni yere ni monika tiroi. Ngaya tira ano ko non nam weekend ay yo ki kwa yong ay ya. Na tauroi kanin katikiroi ko yon panani meuri FM 89.9 na tikiroi kan wanna weekend na yo auringa paina tataratara roi yo atakara urau ko on pen ku kurei na weekend pa ina koroi on na ketaka nga kunan pu mengai na tauroi dikin dikta kan wanna ram me kunam tokorana me ro wiya kan de step me kunai tokorana ki it's the way you make me feel

0: Calfai, Calfai. Quiere que, quiere que. ¡Este!
1: ¡Aumairo Roma Tira!
2: ¡Leori! ¡Nunca tapu y me suo! ¡Nunca que mi nombre está! ¡Apera, esta ira que dura, es kiribes! ¡Tapaura yo, are, ekatauro, que vendan a mi perro! ¡The Stakeholder and Community Engagement Task Force, Mente POV! ¡Dona que me, ana project, hay que tenua! ¡Hay que the South Tarawa Water Supply Project! The South Tarawa Renewable Energy Project or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project aikai.
3: Natari, isto chito pibe di nito ang espata iya ya wariri ka ukwete. Jangan kau yakin aku melihat tahu orang tak nak untuk TV.
4: Kira lagi, aku akan cuci tampil di nampi TV. Kauan karu anda bentuk surai ye. Siti pun aku kata ya, aku nak kain kari kiam token online si men kau pun anak nak bisa kah.
3: Ya aku kau ni, aku nak anak kain korang yang nak phone. Sirawat apa pam TikTok itu negi.
4: Kuirani kong kui, orang ini bebe tiang tapi karawana. Karena aku pun ya, aku rasa kita nak untuk TV naya nampi 3-4-4-3-line. Kurita king kayo ya penting na ba po ka. Yarang ni Betty. Si to ba ako na kain naman yung pundin sa net o te di sa ka.
3: Ya ya pun nang bibi dirik yan. Ake din ako na koki. O ake di beri taka tigray na ari. O ya pun topa pun yung nagtay yari kain na no yung yay. Takara ngay na. Tipakan tay. Titawano. Tipakan akong tay. Ay ya weyo B.U.B. Ay pun sakit siya ome tangkoy.
4: Yaman. Na yan eh. Yaman man. Toko niyo na mga namakuri kaya ko na ko na ko. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakawa kita na yayang internet o ang visa card.
3: Ya ya pun nang kontroy diya ka gay. Baya pun nang save ya yaw tan.
4: Baya king kay. Yan ang baby tiyang kaya rin yung customers di B.U.B. Bukin ka po ang token. O sa kisi nga yan. Yung may pun rangin tabi. O ang tatawroin tayo na.
5: Somebody help me.
2: Na kuya, ang customers na ko di POB ake akapunga na di prepaid meter. Ama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipaisi, si, imeno, o, itawroy ntay na ko. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yay ang karang, kupus. Kupuero ro, imet yam bawa. Rita kina koy na nawan tama kuri yon ti number at 3-4 ibugin po kam. Kamko na nape nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ki Amen na banken karikira ki Asa ki te ATP banken ki anata ki te World Bank awai pon narata utea kani kiri pes. Peran pon temel ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Pon ta kanga nga yon sal tara pon kain nanon teran nimoy e isa ki oye neno. Are ke nimera men meramani pa tangen karaw online store.
2: Utan bibita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini yabusintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki mean ni tarakin the service si bukin tiran yaponi mean aurua ki omen kainanua tionobay.
0: Ena bebe dereken tiran eisak eta uroin taina ho omen menomen bibita kini kanuan pong iro yakan saaf tarawa me peson san takarikiraki ay.
1: Aigay da bewa kanuan takarikiraki ay. Towana katiyan mwa misil nororan na ikabubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawai peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wowa, Katameki now sinka penny, me pipun ran like a po, in a wake a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUB in Karekia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini, in Noran Naikai, in Makuriaki, Rome, the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuando ire in the water reserve are pondiki. Ena ataki romi the potan no meta pa ara water reserve e pontima tuani ka ponganaki on katina tuagi ro irina e bukin ka ponganaki na.
0: Ayare nan kakawa kana ikare ke pete potan no amenda menta kare kira ki ayo inanan na yatai no aki ni ka vene ipai pundan na ikapo wai kai. Wasa na taro ngoron ta kare kira ki ana wota teise isa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawarir kena at the strip puntewa na takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa inakatemerua aron nanawaki me anamakuri de PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yay as strip 1 o yay as strip 2 ay atapini wakin kai o takantani nga pangana bubunga roy o inapundrang karikia tipitaki metetemerua na kontarawa tine inano me peso o pun kiribe sepanin diki ni kawaririken otanakin depa o pun kawaririken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongura ara nepe kunang daaraba o tayo ako kunan kabarabara patira ko akurun strip 1 o strip 2 Patira roin oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one ganne ipun tapi me katian solar panels si bukin karikian to korokora ke teis e segmentai. Solar panels ay kai aki ating kai pundiki takawaya po. Makoron takarikira kai yo e manenaki men the Asian Development Bank ke dependen NASA the infet ke the tautera New Zealand the LCFO ay pun nam tautera ni kiripes. Strip 2 ganne ngaya are ya karabe pe hari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kare kime nana sola piano a ina manga katia gitari itandio DMGC ibeso o to wana nabe mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin neka kinika ai kai warangan o ye na peto wana me pokon noin tapen strip 2 e popoto yon kameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapen ayo ari ina tapi me kameo wakin tirakai kitiene yantare mentis o ayo ari ina kunana peni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana peni kamenoa metan win tiepe men tiye pepe ke tiye bus Makoron ang kanya yo ari imanina ki men the Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikira ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin te PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yao katira the STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira kita utera ene na yana na nataradua demise ndeita kime the BUB. Awai rapatari kitavewa naron the Ministry of Finance and Economic Development. Meni manene kime the World Bank nita maise na mani at the primer wewa the million the mani na Amerika.
4: O kante yao kani tira mi tagi the nami karikira kyan.
1: Niko, antatawa nangki ang inakangapun nage the bagi account anatagi the STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rogi ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yak yon sa tarawa. Uto kakia tani makuri sinanon deirei o karikirakian ayakona ba yon kati imetuan roiro indro. Awa ite makuri me communities ibukin ipitakin o kati imetuan tianuwa ni kakaisak ibukin temuyang maroy teisak o temerudong.
4: Iwaran? Yae na indapa jerang ime tata roy. O kunani ni kapara para payawa makuron na ni karikirakian?
0: Wawa makuron ta karikirakian patungwana pun katumen na usakia swain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan na usaw mga katumen na usaw ikay na kun nabit main siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tinie.
2: O ya kawa, ay natake tinagin na mi karikira kyan.
1: Kaway ka atake tinagin ti STSB kung teso pairi ki tigin ni biyaw na ni kay teorere ki wis atero o way tiyananaw postway.
2: Ngayon ni, ngayon nga bundang kokongra. O ka, tira nga, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung mga kitono pa ina kung tinibuy ano kamino toilet di kilibas absent cooperation yon beso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin at ang kay yon ipikinipew. Ina mga data kinakopairik o beso insan pikinipew. Yesa na ang kay men bubong aroy on kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT beso. Bukin tiyang aray-ray na ko yateng di KIT yon kukakorun tinang sanitation systems. Yawakin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakor ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinabay yon apero.
2: Tabubusin na ko'y mika in South Tarawa kota mi pouto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimetuan timeo roy, timeo roy o timerurung.
1: Katimetuwa iroy rin rog a kaya asan katiyak yan ti STSP o kaya yon na takawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o tisak inano na mitay na kapunganay rog ay kapuo way kay. Paina ti tupapay me ti tuwapun tayo na. Karin ako imengen amrog ti green bag. Kapungana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwa iroy ay kay narun na po noin ampay. Di po sini uwak ti tayo ay akwa. Arabis imenay rarikin ti BTC JSS na abisin ti McDown kwa ni kaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619. Come back in rubber or snap in the Kiroi and on weekend.

Educates pun tu one me bukan nana kari kira kita pota ke bukan diri. Ekan one ane kari kita itu tau teh kan kiri pes me Australia. Me ni kari kira kita yo pun tu bukan teri kiri onsen wa kena ke menu wa tengah wa bukan teri wa. Educates se kina ke nara na eti kiri pes education. Hai kai kari kira kita pewa ke asan wa kena kiri nana nta kari kira kia yo. Tu one kapora kapora kini nara untiang kari kira kita me ru anta pun diri. Wawa, warupuan arun na yawarawari me ya kurupukin kiripesa oni metang atein tereirei. Tenua, kameunai makuri niwawa, oni karika tereirei patetapu emenu, oni mane iya atei nikapene. O awa, pun tinanuan anakanua tereirei, oni kata uroi pain nangareirei, ipukin nanakin terapekau, ekanuan tai aikankai ke wapimeto wana sentre. Nikakuruan arun na yo o educates o waikai makuri eka akarawaki. Chetsi, kete gender equality disability. And social inclusion. Edimetua educates ni karikipe metibota ki bukin deire ni poutoka ECCE ke inclusive education. Ntarayapa, tereire yemenu omen na kuroi buki atei ni kapene. Literacy and language ke katameruan te warewari te korupoki te teete o te kakawomu. Edimetua educates ni karikipe metibota ki bukin deire ni poutoka te primary school ibukin te mwandinan ibukin tokora ki te wana au wawa or the good start to English, ibukin tokora ki te nua au awa. Meupuni ai aten tungaru ke professional development ke karikira kiana ya kona pai aratan deirei. E teimetua educates ni karikipa ime te puota ki bukin deirei, ni puutoka KTC, yonde ya kinai aratan ni kairiri metan deirei. Payonga ni kakurakuraki ke nrapepe a ya kona pai. O ni pene na peruien spa wai deirei eka tamerua, payonga tamerua riki a ya kona pai atei. Climate change and resilience, e teimetua educates ni karikipa ime te puota ki bukin deirei ni makuri metu policy planning research units or the curriculum units ibukini kame toan kaini peire o karinan rongrongon pipitakin kanwan pong nte kanwan deirei menna yo o ye honan ga ngai ye sarei bana re yakinia atei ka nga ngai ka honan diki menna na urupai aki aire kere ke me pipitakin kanwan pong o aroian tu to koi ka nga ai kai iralekin na kya san no sawai kai na pe kari kira ke ka awa kina pe ya yana o to ha educates na konte pota ki bukin deirei the teacher registration get the boto kana kon ta wan mi ata dere CTEC get the boto kana kon anai kare ke pai te bota ki bukin dere merere naru raising the pa ki war kwant ta mero ina non te bota ki ibukin dere chemis ta wan mi rong rong ki are dere ata hen dere o sarere yon ki bes monitoring and evaluation tinan wa ki na kata mero na ko wa ki akere kere ke mete ESSP ki ana kan wan mi te bota ki bukin dere finance management kata meruana runtu beberonga atara royanta kapene mane od partnership ke kora kora andi kare ke pei merapata na hakia hani ko poki materere educate ponto wana me pokonda na kare ke tipota ki bukin deire e hanwan anai kare ke pei te tau te han nikiripes me Australia.

0: مورونا عبارين تلفونية توانا عقية عقية كي قوارير المعنى النقو ووتفون تقوى قهن نغاية device promotion
1: kada ki amda kayon tegen telepon a paina ko telepon kapuan kai de ayo 6 na phone a app kada phone nan de buwar wa bimal wewa na kon de buwa bimal wewa de modo e 14 nan de buwar wa bimal wewa na kon de buwa tin bimal wewa a ta de wari aka ki tele telepon de kada royan data aika apa ka ka ka ka ken po bu ki tawa boye de yo
2: ya ai pun ka wa murala net bu ki tawa yu ai ka me akura
0: iran jin na de an o ye te pa ka ni po Bow, Narun,
1: Kapuan Kai, Wowa, and may your son honor the Kirom de Paganapo, Yon and Kawu on the phone.
2: Yah, what the Bowen de Embesa QR, American Abayrom, the Mewan Pesent de Paganapo, Yon Dinan in Nakotay and the phone.
0: At our Ryan Kain Tapo, Pakamani, Irovia Kara, Ipairiki, our waterphone, Bakin, Wakan met Greenix.
1: Yainabay Iran Kai, Nanamane Batuamatua, they take me the Persa Sport Complex, the beginning of the Corona, Telefonia. Tawala aja aja kaya wala mangan na kawo ta pong are kung wakan ni mga yan ibigin wakam kaya kaya na naman
2: ya yan niya po bukitawan
1: ah ngay ko pasyon na tayo ngay ayaw pa ka na po ang kay po ta pong yun lang na wala telepon sa kita baka eh ikaraw raw pa ilapon ng babo kitawa yon ta babo kitawa yon

ang 2DW. Diyan ka telepon. May yan po, ano ko si Arerik. Ibigin diyan ka pong, nani ka, ino ko pa ilik. Ang diyan kanila pong, manifesto, eh panin. Anda senda ba, o sa waya ni karikitay, nagatina tua, atara, na Filipinas, tepo pa to.

Menimino ram gunam to koranaan. Ti ausin sa mo ay karukairan naratayin ti pakantaya iyo. Ay pun si itipi merway warik iti minis. Ay nang po tinuwaki. Kakantani ngay kay pa ay pun kaliparan na petereiray. Ngay rin na tauro alikin ikaw din kung ko iti driver. Ay kwa ti matuan ng rayon panani mauri. FM 89.9 ti pakantaya. Tirangiri kinapang mga nipupukin katukaya ati ang tireiray. Ang ano mo ang tayo nakira ay yaos kay man titayrik. Hariki itipong ngayo pun takapenin. Nipong. Ay ito weekend kaya may sinakukangang ay kaanakunandik ina ko yate ang tiraydi. Ngayari ti tapupusime kay tirahan ki erikinapi ang mga nipopogin kato ka yate ang tiraydi. Kin, ang anuman tayo no kira yaw, so ari kimen pugto ka ki yate ang tiraydi. Pun karikirakyan na pepera kiribas na kontay kanaro. Na tauroin rin itari kanwan ng ram, tirahan ako kanwan ng weekend, ngayari ko ati metuan ronay na wante pakantay yo, tirahan ako kanwan ng weekend na kwayo ngaya. Na tauroy di kini kau ringko, na apa ina tarataro royo at takarawraw, wangan kukuray na muikin ayo pa inakuray o nakietakang ang kunakunaan po mga ay. Na tauroy di kini data kanwan ng ram, may kunam tokara na may hiro wia kain de Venga Boys. We are going to Ibiza.

educate pun tu one me bukan nana kari kira kita pota ke bukan dari. Ekanuan anai kari kita itu tau dia kan kiri pes me Australia. Nenim tu kari kira dia yo pun tu punya teri ki onsen wa kena ke menu wa tengah wa pun meten wa. Educate sekina ke nara na eti kiri pes education. Hai kai kari kira kita pewa ke asan wa kena kiri nana tu kari kira dia yo. Do wana kapora kora kin narun tengah riri ya temeru anta pun dari. Wawa, warukwan arun na yawarewari me ya korupukin kiripesa ni metang atein tereirei. Tenua, kameunai makuri ni wawa, oni karika tereirei patetapu emenu, oni mane iya atei nikapene. O awa, pun tinanuan anakanua tereirei, oni kata uroi pain nangareirei, ipukin nanakin terapekau, ekanuan tai aikankai ke wapimeto wana sentre. Nikakuruan anun na yo o educate o waikai makuri aika akarawaki. Chetsi, get the gender equality disability. And social inclusion. Edimetua educates ni karikipe metibota ki bukin deire ni potoka ECCE ke inclusive education. Ntarayapa, tereire yemenu omen na koroi buki atei ni kapene. Literacy and language ke katamerwan te warware te korupoki te teete o te kakaugumu. Edimetua educates ni karikipe metibota ki bukin deire ni potoka te primary school ibukin te mwandinan ibukin tokora ki te wana o wawa or the good start to English, ibukin tokora ki te nua au awa. Meupunia ya ten tungaru ke professional development, ke karikira kia na yakona pai arataan deirei. E te metua educates ni karikipai me te pota ki bukin deirei, ni poutoha KTC, yonde yakina ya arataan ni kairiri me taan deirei, pa yonga ni kakurakura haki ke nrapepe a yakona pai. O ni pene nepe aruyen sipa wai deirei ya ika tamerua, pa yonga tamerua riki a yakona pai a tei. Climate change and resilience, e te metua educates ni karikipai me te pota ki bukin deirei ni makuri me te policy planning research units or the curriculum units ibukini kame toan kaini peire o karinan rongrongon pipitakini kanuan pong nte kanuan deirei. Menna yo o yekonan ka ungai ya sareirei panareya kinia atei ka ngangai ka akonan diki menna na urupai aki airekereke me pipitakini kanuan pong o aroyan tutokoi ka nganga aikai. Irelikin na kia asan nusa waikai na pekarikira keika awaki na peye ya na otoka educates na konte pota ki bukin deirei. The teacher registration get the potoka na konta wani mia tan deirei. CTEC get the potoka na kon anai kariki pei te pota ki bukin deirei merirei naru. Raising the bar ki warubuan te tamero ina nante pota ki ibukin deirei. Chemis tawani muin rongorongo kia reirei atehen deirei o sareirei yoani kiribes. Monitoring and evaluation. Dinanuakin na wakatameroa na kowaki a keirekereke me te ESSP ki ana kanwani me te pota ki bukin deirei. Finance management, katameroa na runte peperoa o te tararua yon ta kapene mane. O te partnership, kia kakorakora andi karikipei merapata nao, a kia kani ipopuoki materirei. Educates, pontuwana meipokonda na karikira ke te pota ki bukin deirei. Ekan wan, anai karikipei te tautea ka nikiripes me Australia.

0: Wi-Fi, Wi-Fi. Quiere que, quiere que.
1: Aumairo Roma Tainage.
2: Nga ngatapu yi meisua nbidi ki nilometa apera e tangira ki loura e kiribes. Tika ora iyo are e katauroa ki mendana biberoa the Stakeholder and Community Engagement Task Force men the POV ndona ki me ana projects ai katinua. Ai kate South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kwa ora ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project ay kai.
3: Tadi, ito kita bibe di nito yung swata iya ya wariri ka kweti. Jangan nak kau yakin apa, mau yakin tahu waktu ini nak untuk dia.
4: Kira ni je, kau aku nanti cek kau edit nanti dek. Kau angkat ruang nanti sesuara ye. Si tu pun aku kata ya, kau aku nak kain kari kiam cokin online si men kau pun anak nanti sakat.
3: Ya aku kau wani, ya aku nanti pangkain korang yang nak phone. Selamat apa pam TikTok itu nih ye.
4: Kuirani kau kui, orang ini bibit yang tadi karawana. Karena aku kau ya, ya aku rezeki nak untuk BUP na ya nampak 344 to free line. Kurita king kayo ya penting na ba po ka. Mirang ini basic. Sito ba ya kona kayo no ya penting sa net o te visa ka.
3: Ya ya pun nang bibi dirik yan. Ake de na kona ko ki. O ba ke de beri ta kati rai na are. O ya pun to apa pun no ta ya rika na no ya ya. Ta kara ngai na. Te ba kan tai, te ta wa no, te ba kana kon tai. Ai ya we yo bi u bi ai pun sa ki jo me tan ko.
4: Yaman, ayan ni yaman man to ko ni na ni nga na makuri ki ko na kona ko ko na ni kapuan so ken anytime si ka ka ba ki pe na ya yan internet ka wan bi sa ka
3: ya ya bun nang kan chai ja ka ge ba ya bun nang se ya yau chan
4: pa ya kin kai ye na bi bi tan kai ya ro ya na customer ti bi u bi bu kin kapuan de token o sa ki si nga ya ni me bun dang in ta vi on ta ta ro ai tai na
5: somebody help me
2: Oya, ana customers na ako the POB ake ako

0: Mana nak Amerika?
1: Okan tu yang kan ni tiram kita kita nak mikari kira kian.
0: Nego, antara tuan angki yang ini nak apa nak kita bayar account. Anak tak kita di STSP pun kira kian. Kata meruan, oka maitan digi rofi aika ameno yang naus on community. Nikawa aika asan dinek yon sab tarawa. Untuk kaki ya tahan emakku rizinanun day-day, awakari kira-kian ayah konapa yon katih metuan roi-roin ro. Awai temakku di mekomunitis, ibukin impitakin awakati metuan tianu anika kaisat. Ibukin temu yang roi, teisak awa temerurung.
1: Iwaran, jahe nang dapak, jarang ni metata roi. Okunani ini kepara-para, payawa makoron nani kari kira-kian.
2: Wawa makoron tak kari kira-kian, patung wana pun katemen nausak ya suain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo ya nausa mga katumen nausa ikay na kon na pati main siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system ya naus o communities ni kawai ka asan tiniya.
3: O ya kawa ay atakit na kita may karikirak yan.
0: Kawai ka atakit na kita STSP kung peso pairi kitigin ni piyaw nani kai tiyorere ke wis apero o wai tiyanana o koswe.
3: Ngayon ni ngayak ngayak pindang kokongurang. Oka tira makuri ayawakin kay yan di STSP.
0: Iti meto ang kay nungag jono pa ina kung tinibuy ano kami uno toilet digiribas housing cooperation yon peso. Kaysa kan temen siwa network ayawakin na pang kay yon ipigenipew. Ina mga data kinako pairik o peso insan pigenipew. Yasa na pang kay menbubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre ina koy atayin di KIT yon kakakorun tinan sanitation systems. Yawakin na bang kayo di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakuro ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiyak ina ba yon apero.
3: Tibubusi na ko yung mga kain sa Tarawa kota mi pouto ka na kong namikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeuroy, timeuroy o timerurung.
0: Katimatuan iroiroin rogin akiasan katiyak yan di STSP o akiyon na bakawayan katiyak. Tararwas wan timeuri o tisak inanun namita in kapunganay rogin ay kapo waikay. Paina titupapay metitupon tayo na. Karina ko'y mayangin amrok in the green bag. Kapungana si tiran o the toilet paper ibukin the flush in tayo na. Tararwai rogin ay kay narun napon noin ampay. Di posini urwak in the day away akwa. Arabis emenay rarikin the BTC JSS in abisin the McDown kwa nikaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or snap in the keroin on weekend.

Ako po nte me to na pen po nung ura na pe ire kita ina nunta meron te pa kanta yei ana ra tenka yei ben sirwe wali kite minister nang puro ayawa ko wate sa ura ke ire kuna po te me to nuaki na kuan po nka kame ako na pe ina nunte rei tante kanon na kwa muaki ake ko po nte pe na pen muaki yei na nunte kanon spangam nte pa kanta yei yo sina te me to po nuaki na ko me kakana kura wande ki amuaki na ko nuwa wamane na ke ana te me to. Nakakana kurawa kanwante, ito pakantaya yomekan.

0: Si uwa tatara ako na kuri ni kapungana si pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni si mentio te buina te tahiriki ni karuwa te o no wan te nga pong. Ori esta to wana uwa ke te pohi ibukin ka ni nakim te pororoi. De tata riek kapungana ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
1: Ori esta to wana uwa ke te pohi ibukin ka ni nam te pororoi. De tata riek kapungana ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
2: Yay te yen suwa! Nako yen!
1: Kata aras paswa di kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poaki. Kana kwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke roram. Oi kain dari kim.
0: Da, ay bu nek jako na nepe na sede su da phone
2: nei. Uri nga pawo da phone. Ya di ko na leperia. Anda nga ibu kim kwe trigger nes.
1: Jako pe.
2: Ibu kim temem na wo da phone da ena ko. Yon na sede na run da kope. To recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya pati kanu nam telepon. Ubu yang call back ke kan wagin dan telepon dari Ruya Mutu aro rom na ke pona
0: ya oira wa tai kana kwa kinda ngorong
2: ni na bui te tai bukin kana kwa nam ngorong ni kato tu kana na makaina
0: ya kan tawa ma kobon wa
2: ya kan na nga uringa ore sta awa awa awa the boy
1: web job
0: ya mga te web job ba ba mga tirang kan te web job up
1: to web job up ko nam dai job up ayo ko tangi dia ken nam tabo ayo ko mena yai era ni pesi
0: ya Kau buang mana lagi?
1: Ibu kini di bawah kan kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampak telefon ki, ada nampak telefon rom di ni ambais atau nakon pay.
0: Tetapi orang kau wapi meh, wajah wajah ina nol isu atau pun.
2: Kan orang kau kau, aku nanti nato anda ini, ina nol nara service Vodafone.

0: accessories promotion.
1: O ano nga di karang nanan? Ay ba sila nila nawag mo dapo?
2: Never letting you go!
3: But you want bow tanks, solar charges, kiam phone cases, so what they are? Ata roin kayo na rin tayong water phone.
1: Kaya kina ko na i-honora pa yung akong telepon na rin the power plant or the solar charger, the phone cases, the dimbal classes. Ibagay the A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikit.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikit.
1: Igaray, sa pwede ka school, nangan water phone, agay kang mukha ni nang aya. Yaya na mga iPhone, bigi, inawalawale, bigi na daw, ipay ligi, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

smile and be happy. Ay, tako mga kanina pang kay tapay ako na panan huwayakin na inanon te kanuan tapakan tayo yu kay kong rana pa itarikin ng daddy okay kung na tema toa. Nui nga re, ah, ni kukuray. Ang kay po ni ngaya, nakuroin amwakin ako. Kanaro na pa ako katima toa te. Te uwi nga re, ah, te kukuray na nun te kanuan na kuspangam me amwakin ke. Ngaya rin nam tapan yung tema toa na pan nung rame yay. Ah, sinapon tema toa rikin punwakin ako te sangra. Inanon te tapakura rikin wawam. Tameron tapakan tayo yun.

0: Nakoimi era kasta mase puture I Vodafone ni kata mata paye kaluangan dan kapungan akin na service yon the recharge.
1: Ini tu mesti nampak nampai ye. Sini nampak ni kiri kiri wakata.
2: Ayo amai, ane tu yang ayah le kataya.
3: Mungkin dua orang nak ayah balik teleponnya. Tuan aki kawali dari mana nako Vodafone aku wakan nangai. Device promotion.
2: Kareke amda kay yon tingin telepon. Ah, pain na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na app kan po nan de buwar wabi marwewa na kon de buwar wabi marwewa. The Moto E14 nan de buwar wabi marwewa na kon de buwar tin wabi marwewa. Ah, ta de work. Aka kit na telepon na ka to Ryan Taylor. Ay ka apaka. Ken po mo kita wabo yet to yayo.
0: Yai pun ka ho murala net bu kita wa yu ay kame akura.
3: Iran kin na beran. Oh, yai tipa ka ni po. Po, naron.
2: Kapuan kay, wawa ang may yaw saan, ano na kilom, diba ka na po? Yan ang kawawang telepon.
0: Yan? O di po ba hindi embesa QR, yung narikin na payroom din, may 1%, diba ka na po? Yan, di na nin ako tayo ang telepon na.
3: At awrain tayo ng tapo, nipaka man eh, irawi akara, ipayriki. Oh, Vodafone, backing, wakan, met clinic.
2: Yay na ba, inani kay, na naman na patutuwa matuwa, hindi tayo matang peso sport complex. Ibagini ba nindo ko na muna, telepon niya, Tawa na agya-agya, keka wala ang mangan na kawota po. Are kawakani na ngayon, ibigin, wakam keka na naman.
0: Ya, saan niya po bukitawan?
2: Ah, ngay ko, kasi yung nanday ang ngay. Haya pa ka na po ang ngay, wota po ngayon lang na wala telepon. Sa kita baka, ikaraw raw, pa-epon ng babukitawa, yon the babukitawa, yon the babukitawa.

Ay, may na ko na rin tanong ko rin yung ram na narong-rong responsa ni tuwan na ninang tauro ng tangi po kim tapakantaya yu. O narating ka yu yun si tapu yu me tenung wari kita minister ng puro ni mewa ki na kaurin ko tusta ng ratyo ni mewa ay sinatauro ni mga waki me rita ng ram kano nam katayrik adi na muna kiroin ka ni kanwanan po ni mewa rong-rongo aki asan katauro waki ibu kim men na narunin karike rong-rongo banan kilipes. Ngayon na Timetan wakin ako, ayaw man kanilike na rong-rong responsa ibagin ang ram.

0: 언제 또 아멜 마켓나 거르래 크리스마스 언제 이따기 맥주하는 다이나 Dengan kuen kata nota na koi mi, pani mua mentuwa na surai wawa tanga wapi monoa, pawagam nang konan kana kwa amiota na kon cash attach through online. E ngay arem koi rako yamu am top up, yon nam kako, taita para. Taita king kai me ngay ra, pa yon an rik am kako, aruk pun tangiria.
1: Tawa mua, imanya kona koroa muta, ayay mua tirogono, ay kan wihi nga tangam, kita good news. Anong kakawat? Ari chang dia banas pa wayan ako. Pakuwang ano na tataroy ngay.
0: O tira te good news ane. Kanpihan ka na ko pa sinangoran.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na ano pang kaindi kaya KBS taan po pa.
0: Ika nga te ba yan eh. Ay yakya ko rang kami. Tekwawa.
1: Wan tekwawa te rango nung wayo. Ah, ilang kukura yay na nung the cast attached na katanotan ako ni kinibasapan. Paya tauroy ngay ni musimaya ko rati kaya tangiri ni karikari kaya KBF. Rinanon na niya po pa. Ayyo, ay si pati mo antay ni karawak yon kinibas. Alin ako na anda kita mana ni KPF mana karawan nang pobay saru ko imaron mo wata nga awo mi mo ano pasari ni kasukat tayo te pobay ni kawai ari mo sika puan ti items si ngay ya awo keri sabi ni kawai lang din na kwati waki ni pobay ya po wayo pa po uto ka ati kapay ni ko awo
0: the retirement post punaran te mana ari na kunan di kina koim te tayo ko karawa ya ya mota kiyang pobay te mana yo punuwa wate naron buwanganan na ay ako kunan ka buwanganan ya Tawana, ina buong kapitimakangan maisin ng KPF. Awa yu arin na nangipuangan ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katsi ametan ng KPF ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawa kita ba mapuangan ang retirement po sa iyo pa inang puangan na ibukin manasim o sabum pati tayo rito kaya ibukin ng karikilaki ako kita pia iyang on rona pa iyang mani at tauro yan ako na ni buko ni pauto karo yan asim na sabum ni kainas na pauto kaki yan ako na yariri ay tira kita tawa ya kakawa kaya ibukin ni pauto kan karikilaki yan na ruya yamma
0: shhh yara yas pa wagi ti sebe sa iyo kinkay ya hamen waki o ya hamen ka puangan na o doira wangka ya umane ya sandiki
1: wagi kira na iko itaw nasa na ko ni bobo in the cast attached Bayangan deh kalau orang tiap time and post dengan non ada apa bayi.
0: Punya kita sahaja kan aku tanya dia ni kan dari kita raga nama pihau ayo. Ibu ibu teror ni kapungan anak aku siri tak kena ngaji ni kan aku amota di nana nara page air cash attach on Facebook or makeup ni. Hari aku nana pendek nak kau mter retirement post.
1: Uringa hari pun nak kerja kita pun papa online aku nana ngani kau tu retirement post apa si the cash attach ayengai hari tadi tebara bara. Kali dia pak amonta pun papa hari nangan aku wan aku kure ni kuawa pati kapai ni kuawa.
0: Tetapi mu ayu asinawa kimu mana service cash attach nak kau ya kain nana pe on kami kain tarawa kami Nakir rame pa inanon tita yaya kimen o yun mga punta tano taki na koy mi ngana ng maki yon tarawa.
1: Kana yaya msisiraki, kana kwa na koy rin na page yon the Facebook basa tauroy ni buo ko yaya ni kami atata ko yon pa yaki ko tangiri ni kanikariki yon tam yay asugi wapuy na awa tiawa.
0: Rita kina koy rin yon naranampan tarapo na isuwa tenu akia isuwa akia ruaywa awa awa ibukindikirong rongona epanin. Ay tamero aro wahirira te sewe sayo pangayay ng punta purupuro au karikiman ngay testa karikira ke ikarikiman men na umakap o ikarikia na pekanuan na UKPF nampa
1: the cash attach bonnam tapon popay ibukindikarikian na kanimetio yaman

0: con el meori. Ay, que rongo rongo porque no ram. Rongo rongo na pema yo, rongo rongo te pete peki. Ah, rongo rongo na pema na pe. Que hacen cada prueba que men nana rongo cari que rongo rongo para nani kiri pes. Ah, no mare kaki na koi mi rongo ayeri na ta teri pe dios. Wo wo desi Maria wo te million te mai sin mani ari esa nanga te Australian Federal Police. Ibukin karawan te makuri ni kata merua. Yon ayovakin deita kini paintete kain te kiri pes police service yon tarawa kirismes. Nta yen tawa aki anatapo te wota phone. E kota ki me nopi sin no seria pa deda ye yu oti kota ki ni praiseman yon tarawa o tarawa yeta a kaponga na ipa in tete ai katavi. E karawa ki te paini makuri anin teina ari enakona ni makuri roi me tiyo tapani ni kiripes. E me o meni kora korantai au e kona ini kaitara ita wan kanua ni ponga ika kakakuru. Saksi ngai e me yeiri ki te mai se te wana te mirio nare kata waki ipuki ni kati me toa anta meruan pa ini makuri ai kai. Te kamisina ntararua e eri eristera rona ki veana i kamisina Osteria e Mark Fox ngai a ake aroko ni kakua wa a nori pa ini makuri ai kapo wa ikai nte Mackenzie Point. Esa te bota ki nakawa kaupai re me merawa ni kamea toa pai ene te me toa kainan akawaani I kai ka teo naus te kari o te mea po ni karokoa wawa no akas wawa te ngā wopi meo noua. E taku te bota ki ni makuri ai o pata nakawa o tāni makete ni kapeni anakatoka akawaani I kai kai. Are e moa kainana me nua pui meisua I ein tūrai I ki hakantani ngā ki te bota noa me tapa anai pōpoki I onna I o kana iei ai kā ki rana nunteke esesa I o. E karawa ke yo poni bukini ka te imetua an te meri yo ni ka ai kai, pa ena te imetua an na ki pua I bukini kai ana kontai I ka anaroko. O isa na sa kairiri nana tanga ni pua ka imerawa purans Avria Admiral Kioma Pinkett, ni kawara Christmas ni te kaapong te wike anako e wapu ime tenua I pongin turai te ririkei. E riposa na ke menopisin te linix pa Avria Admiral Pinkett, E pontera rua mangan anatanga ni puaka prince at the armed force of French Polynesia or the Pacific Command. Kavaran Christmas iron admiral Pinketa yo, e ponipa imi interita ke atameru anta in puka meru anna yepong praiseman yo ani kiribes, ari e karawa ki itaravan teririke yo, avari yo ponikano ante karikira ke awa kinaki me prince, iron te kamisen antego takini praiseman na area disera, o te metanui te maritime unit at Om Redfin. Te karikira ke eio are puntake tena te katamerua na kon anopis te ikota ke ni praiseman yo ani Christmas ai ka tenua. Inge nanyo erike anatai Rear Admiral Pinkett ni kais po mea Honorable Minister mi karite te meri nrokona yo ani Christmas. Onde ita nungura am rongrongon na pente pete peke. Tenua pente o nape ai kakakokoro ake a atangira mua te maisi ni mani e te wana te milion te tara te manen Amerika Imain ai enawa ke ya korokoro pope naine ai ka atome I bukine ka meana kwa ia a ke apungi a ke oani PC. This is ya a Chess Berry ki kau. Puntayan te ni pope na tai naine ya koro te puina ai ana makai nang kai. A ni pungi a ke isa ke na ia tai ni pung te ono ara ki te Colonial War Memorial ke te CWM yon suwa PC. A taku toktan te ono ara ke yo pa yo aisipa te moani ke isa e po yon PC insipa me ngariki. Ae ato mea tayente ni popoe ni pungiaki ina nante mea naira ka yon wapu I te ririki. E tako sena ia popoe ya ikai ae ake ne ta wei te mai lilat. Pana sena aikate ni popoe ya ikai apo ni pungiaki inke aise pa isu wa yana makaina ya ni pukina are tako tawakita pa anakona ni mea uroi riki ai. Aka kaita utautu wa yo nako ya tawakita menis ipukina ya makuri ya erangi ni kororoi nako ya tainaine ikai. Este te rita te kaitana te tau teakan Samoa e tuila e pasai le maile e longain teakina. Pa eitaran kai Samoa mea katua iana ki ira moa anavaki takakaru te pota ki ni rugby in teo nape. I mean anavaki te tau teakan I kakamiongo. E tako tuila e pana kon radio news iran. I mean anakatanoa te tau teaka pa enaka keri kakan kai ana poutoka I pukin anasim. E tira kapi Samoa ni kainis mea akireken te pororoi e tamerua. Yani ka nga nga ke aari ki ntai nte kapo nte rugby ntepe. Yanga nakin ka yana tai te tau teakan Samoa iro nte rapatan takakaro nte rugby me Samoa. Ni karokuwa teka ni mepong. Pa yana karia ia rinanu andiki ana pepeire yon o senako na onra na ki me anapouto ka temane ipukin te rapatan rugby. Onde ita nongora am rongorongon na penno anape. Yese ta mende te ini maane e te pui tapunda na titiki. Ari eka siya an sirimiya ame nometan teka wadina ndeire ite wana yon chochi Amerika. Ni papurea kin te mea na te pui meni mewa te ririki na ki a tena noanga o tape wariki. Colin Crane me pui meni me wana diri ke kone ya kini puren te po wi ere karawa kini mes na na puren siri siri nte diri ke wote nga wo pui me wa o siri ngi ya ye wo men tan dei dei o wo men na tan dei dei na sina te mani te pui me ona wana diri ke coach Crane ya na spa kone ya kini pe ni karawa te ma kurin siri siri nte wi ke ana ko i mi nte ka kai ere karawa ki ro ya placement awata ko pate te ni mane yo ya ka menena te kasi ari ya sanana na ki iro unta mena ni kasi ai oi se te prime minister me bolan atono dusk ni ka metwa te kin na pa te paini puaka ari ekuras na na karawa oni pa kai meini kunan nu kani pongin te ka pong ponna na misai ra te pe rusa onta ko pa e pontang ino rupai na konna pena i mini pa kan te misai ra yo ya ka repeta wa te tapo e ka ni te puina te mi ta pa kina O nanuna tene pui me tenua te pus, e kaani me te kawa, e tana wa koronia. Rua pui me ua te kilomita raruana, mesta in Ukraine. A yu are eriki, ntaina na kakipa kipa misa ere rusa na koni makoro ni Ukraine, aika Luvil o Kliv. A wai kawa rike keita rikina. E tako tusk, pa e karawa kinka ite pepeire, yon nana misa ere rusa are esta ni kakipa ondoko nana karawa, temeroru are karawa ki, ni makoro ni tepe yu. Meimeine, Ella Pen. E pondo kona pete Prime Minister ayu ante tapu arepa ka yeite misa era ayu on taku. Pa menda ya kakaya na tanda peka waika amais. Awa kune pa makoron te paini puaka ayu ponte misa era ate KH101. Awa repon nana koro pa itiabe e rusa. Ako ponte ime ton nongra na koni panani kiripes. Akande mo atokin rongorong ipukin nongra ake asan kata brawaki. Menda na rungu ni gareke rongorong panani kiripes. Ako rara parikipukin nongra. Educates when the one may walk on an acarigira get the pota keep in daily. A hanwan and a gariki paid out there and giripes near Australia. Men in the carigira, you open to win a teriki on San Wakinakimen, what an hour win a tenua. Educates a kinaki narana at the giripes education. Haikai carigira get a poo, I cast San Wakinakirin and the carigira kia you. The one, Kaporakorakin, Naruntangari at the Meru and Tapun daily. Woa, Warokwan, Aruna Yavarivari, may a Koropokin kiripes on a metang at the end daily. Tenua, kameona I makuri ni wawa, o ni karika tere irei pa te tapu e menu, o ni mane ia a te ei ni ka pene. O aua, pun, rinanuan anakanua tere irei, o ni katau roi pain nga reirei, ipukin anakin tera pekau, e kanuan tai e kankai ke wapui me towanan sentre. Ni kakuruan anun na yo o educates o waikai makuri eika akarawaki. Chetsi, ke te gender equality, disability and social inclusion. E di metua educates ni kariki pei me te bota ki bukin reirei, ni po utoka ECC. Ke inclusive education ntaraya pa tereire yemenu omen na koroi buki ya teini kapene literacy and language ke katameruan te warabare te korupoki te teate o te kakaubomu e te imetua educate sini kareke pei me te pootaki bukin teirei ni pootoka te primary school ibukin te muandinan ibukin tokora ki te wana au wawa o te good start to English ibukin tokora ki te nua au awa leo punia ya teini tungaru ke professional developments ke karikira ke ana ya kona pai aratan deirei. E te imetua educate ni kariki pai me te pota ki bukin deirei ni puto ha KTC yon de yakina ya aratani ka iriri me tan deirei. Pa yonga ni kakura kuraki ke nrape pe a ya kona pai. O ni pene nape aru yens pa wai deirei ya ika tamerua. Pa yonga ni tamerua riki a ya kona pai ate. Climate change and resilience e te imetua educate ni kariki pai me te pota ki bukin deirei ni makuri me te policy planning research units or the curriculum units ibukini kame toan kaini peire o karinan rongrongon bibitkin kanwan bong te kanwan deirei memna yo o ye honan ba unwa iye sareirei bana reya kinia ate ai ka nganga ika akonan diki memna na urupai aki aire kire keme bibitakin kanwan bong o aroyan te toko ika nganga aikai irelikin na ki asan nusa wa ika ina pekarikira keika awa kina peya yana o toha educates na konte pota ki bukin deirei The teacher registration get the boto hanakon tawani miya tan deire. CTAC get the boto hanakon anaikariki pay the bota ki bukin deire, merire naru. Raising the pa ki warukwan tetameroi nanon the bota ki ibukin deire. Chemist tawan mui nongrong kiarerei atahenderei o sarerei yon kiribes. Monitoring and evaluation. Tinanwaki no katameruan na kawaki akerekereke mete ESSP ke ana kanwa ni mete pota ki bukindeirei. Finance management. Katameruan na runte peperonga o te tararuwa yon taka penemane. O te partnership. Ke kakora koran di kareke pe mera patanako hakiya kani popo ki materere. Educate. Ponto wana me ipo kondana karikira ke te pota ki bukin deire. Ekan wan anai karikira pe te tautea nikiripes me Australia. Amen nam rung rung ana kana kwa sanung raya kini akan ni. Ante te yo disong ra sana. Wakin ako ke me reitan kana nam kapakantaya yo. Na tauroin kanin. Nuwake menke me kanwan ra awani ka ki bos wareten me wake. Ngaire nam ta pane ko kona tauro ni mangaro nai me yai sana ka me uri rang ngere kona kona de sira me kan nei na nte ta me ruante te mon te banta ye yo ke ngai ante ta ye kan ni ana katanga na rong rong ara sponsor ale sana manga ka ukira na pe yai bokin te kanan ra ni me wake I mean na rong rong ara sponsor yo ya pus mai na pang kami na konte nam pantare bon na reisu ni me wake ta por wowa Awa isu wani mewa. Awa yung kanda na rong-rong ara sponsor nite te yote Be Hen Hell.
1: Eka tauro ki amne mewa ke nite te yo men na mi kampana paburiki net limited ki kinakin narana as Be Hen Hell.
0: Mauri mena ni kampana e Poperiti Net Limited ke BNL. Ayo anakarikira ke te tautea are ewa popoa ki nuowa te ngad pui mai sua. Paya na katameroa te internet connection, ni nanon ka puana kin te fiber optic cable are epiri mai merawa na kundana cable station yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapeyan BNL ay ka akakawa ki pugin te kiribes meiron ara tautea. Tararuan te submarine cable dinanon cable station ikiri smes o tarawa. Anganakin te bota nameta te internet connection ee ki toki-toki o nipiri maakari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon kiri smes me tarawa nakon ausini meaka anopisinako te tauteaka kampana o bota kinako. Katameruan ana communication tower aki anapai di DSK yaonkoa Pa ena tamerua te internet connection mei tarawa na koia ake sinanukum tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari naka pūrawa pōna na service pa yong anapeni pirirake terikirake o te pūroi na koia. Na koia reirei, teo noraki awana clinic te pōtaki no noraki yon kiribes. Business in the public o the private sector, NGOs, awai pu nome tanako ake akanto menako te service Apple ayo. Dinanun ISPs ay ka Kiribes Vodafone o Ocean Link Limited o tipotan nohmeta akunang kanin tumen akun de service sa primaha ayo. Reita kinakoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumen. Ewagi temakuri ni katiri kaypo yon peso metarawa tinay nanu iroya anasin PNL ni karukwaki intesuta ni kaway yong anikan nakon naus kitapo akia natumen akun de kaypo layo. E katautawa ki san te kapiri keipo la yo na kontiririki e na roko. Ibuki na pati keipo la yo pun na napai te potan maameta ha kampusi ya ki paka maapuo katararuan te keipo la yo ndionu are kamuakaan na koyei. Ibuki na tokuan te urua ki na kon keipo e popua ha ayo o kamkauruna ki te potan maameta pa imain na mi kinikin ntapa ki a kapira ki ai te keipo la yo ha kamdeen leita ki moana kon nobisin PNL ibuki na misisira ki nekan mea tapa. Tarepon nampa ay ka isuwa wawa kia ruwaywa wanua towana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwaywa kia kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.
2: Awan yang kena rong-rong ada sponsor ni, kuas pasal orang raya kena ke, orang tani apa? Ime tata roy rum desa orang, ngairin tete yang kene, nang tawaran bus maya ra, Tarapon yon isu wani mewa ke taboro wawa hawa isu wani mewa. Ngere kwa tauroi me gande. Ya kunang gande nipusmai kwa inanante tamerante tapakantaya yo.
1: FTTP ke FTTH.
2: Ay, main te rorokon na tatarapon sinapon katangay di kiti terongorongo ayo ipukimi.
1: Ekata uroki amne mewake ndida iyo menna mikambana paburiki net limited kini kinakin darana adiliyo now.
0: Mewri menna mikambana paburiki net limited ke BNL. Ayyo anakarikira kete tauteha are ewa papuwa ki nuwa watangat pui maisuwa. Paya nakatamerwa de internet connection. Inanon kapuanakin the fiber optic cable are epiri may merawa nakundana cable station yon tapake Christmas onanikai itarawa. Kapeyan PNL aika akakawa kipugin te kiribes mayroon aratautega. Tararwan the submarine cable dinanon cable station I Christmas o tarawa. Anganakin te botan nameta te internet connection aye kitokitoki onipiri makari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon Christmas metarawa nakon ausini meaka anopisi nako titautega kampana opota kenako. Katameruan ana communication tower aki anapai di DSK yonkoa pa enatameruwa te internet connection meitarawa nakoya aki sinanukum tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yon anapenipirirake terikirake o te puroi nakoya. Nakoya rei, tio noraki awana clinic de potaki no noraki yon kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, awa ipun nametanako aki akanto menako the service Apple ayo. Dinanun ISPs ay ka kiribes Vodafone or Ocean Link Limited or the potan nometa akunang kanin to menako the service epirimaha ayo. Rita ki nakoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumean. Ewaki temakuri ni kapiri kaypo yon peso metarawa tayo na inano iroya anasim PNL ni karukwaki intesuta ni kawai yonga ni kaan nakon naul si kitapo aki anatumean akon te kaypo layo. E katawtawa ki san te kapiri kaypo layo nakon teririki enaroko. Ibukin na pati kaypo layo pun na napay te potan nometa hakampusiya ki baka maapuwa katararuan te kaypo layo Ndiyonu are kamwakaan nako yay. Ibukin to tokuan te uruwaki nakon K-Pol e popuwa ka ayo o kamkauruna ki tipotan nometa pa imay na mi kinikin. Ntapwa kiya kabira kiya iti K-Pol layo o kamdiyan reta ki mua nakon nobisin PNL ibukin anisitsira kinikan mea tapa. Ntarepon nampa ay ka isuwa wawa kia ruwaywa wanua tokuana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa ke kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.
1: Dan iurei te botenga na makuri api na oni katrota na koi te boton nam de yon tarot te yeno na peso pa iti beto anu a kinga yana makuri ni kenikin ilari kin te kawai o te kawai ino noa me boten na ko peso ibuki ni kapiren te keboro ari pil me itari te makuri yo pon wa kin te kanikira ke the fiber to the premises ke the fiber to the home ke FTTP ke FTTH project
3: ke sim na kapiri keboro ayo apa kang kai cerere ke o ampo onde sina ko ayama makuri ayo ni wera ke na Bota. Nako imi tipotan nameta, taan na pepe o naki aruotaki nita makuri ayo sakaweni arabubusi emeongori pa kamaritaki mea kain te simu nita pirike yaporo nita tapo are kamnoria yei. Temakuri nikinikin na yo epon rangi nikainan waki pa ewa kinaki yaan kamenuan roki anake yaporo oi pun kamenwa ya arapotan no mata
2: ngana ye ro mem ke aki kuprem ni ri gere ke mata makuri ni kapiri ke pro ayo te kharia ye bukin de ken ken ayo san na pemi ke ta na bebe aga nga ke ba ave hwan de ta ki me pi ne yo ngani monta indi na no ki an makuri ya ki main wa kin de makuri ayo na kon na mi ta pro te yo han de ta na kon pi ne la isu tin wa ki to wana wa nu wa ki wa ywa ke isu wan me wa to wana wo wan me wa ki an no wa akia ke email na konta po kay thoughtspnitera@bnl.com.ki ke in the Facebook send a message na kon an official page BNL e ka kay tau BNL na mi karikipay ka yeta pin makulia ki kaputan ami internet e pirima kayon tarawate na inano
4: Oi, pon te me toan meu te wakina kwa ra. Kanana ran meu wake ibuke mkwi, hako kutau roin rone mekani na pismai ko yon isu wani meu wake taporo wawa hawa isu wani meu wake, te me toan mawatera ini buke ngayri taita para. Kanaruna pa kutau roin mekani, te me toan mawa ara tarabun, ntero basangan pismai ko, sa tau roin na penikarini ko nakon nara. Sisirak, yon te ni mea wakia. Ema o te reini buke mita an ni mea wakia, ntiende pakantaya yo.

0: ميكانيكي بس يقدر روكي من النواكن تدعيه من نمي كمبنا ببوريكي نت لمدد كي كناك نرانا أدبي الناو
1: Nauri mennämi kampana e-popuriti net limited ke BNL. Ayo, nakarikira kete tau teha, ari ewa popuwa ki nuowa tangat pui maisua. Paya nakatamerua te internet connection, ni nanon kapunganakin te fiber optic cable, ari epiri meimerawa nakundana cable station, yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapeyan BNL, aika akakawa ki pugin te kiribes meiron ar tau teha. Tararuan te submarine cable dinanon cable station ikirismes o tarawa. Anganakin te bota nomeda te internet connection ayeki tokitoki onipirimakari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon kirismes me tarawa nakon ausini meaka anopisinako te tauteaka kampana o bota kinako. Katameruan ana communication tower ake anapai di DSK yaonkoa pa ena tamerua te internet connection mei tarawa na hoia ake sinanukum tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa puona na service pa yong anapani pirirake terikirake o te puroi na hoia. Na hoia reirei, teo noraki awana clinic te potaki no noraki yon kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, awai pun nama tanako ake hantu menako te service Apple ayo. Dinanun ISPs ay kakiribes Vodafone or Ocean Link Limited o te potan nama ta akunang kanin to menako te service epirimaha ayo. Preta ki nahoya kampana ke retailers ay kay ibukin ka to men. Ewaki te makuri ni kapiri cable yon peso metarawa teina inano iroya anasin PNL ni karukwaki nte suta ni kawai yonga ni kan nakon naus kitapo ake anatome nakon te cable ayo. E katautawa ki san te kapiri cable ayo nakon teririki enaroko. Ibukina pa te cable ayo pon nanapay te potan nometa hakampusiya ki paka maapuo katararuan te cable ayo ntionu are kamuakan nako yay. Ibukin te tokuan te urua ki nakon cable e popua ha ayo o kamkauruna ki te potan nometa pa imay nami kinikin ntapa ki akabira ki ay te cable ayo o kamdeng data ki mua nakon nobisin PNL ibukin amisisira kinikan mea tapa. Ntarepon nampa ay ka isuwa wawa kia ruwewa wanua towana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa kia kabara obisin PNL in the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa. Awan ni kana rong rong responsa ni kopen spesan pe nomor ayak nani na pun temetona pen busmai ya tatar pun ki kaya pun temetona pen mawaterain ibu kami kami ya kam kan rorone megan ni tai tapara ya temetuan wakina ko kanan dan me wakia asna pun busmai di kara tatar pun akena temeton rorone ida inanente teman tadi ke senang tauran wakina nanti ya yo ken kaya pun iteraroine meua ndapakan daya yo te sangra

0: Ang kanaroon na pa ako sa ratarabon sa mga pasmayang kani merinan nara. Tangin na narungurong response sa iyo.
1: Ekatawrogi am na mewakin da iyo man na mikambana paboriki net limited kikinakin na rin as vegan now.
2: Nauri mena ni kampana e Poperiti Net Limited ke BNL. Ayo anakarikira kete tautega are ewa popoa kinuwa watanga atupi maisua. Paya nakatamerua te internet connection ni nanon kapunganakin te fiber optic cable are epiri meimerawa nakundana cable station yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapeyan BNL aika akakawa kipugin te kiribes meiron are tautega. Tararwa the submarine cable dinanon cable station ikirismes o tarawa anganakin te botan nome da te internet connection eki toki toki oni pirima kari kina konte starlink kapirakin fiber cable yon kirismes me tarawa nakon ausi ni meaka anobi sinako te tautea kampana o bota kenako katame ruan ana communication tower ake anapai di DSK yaonkoa pa ena tameroa te internet connection mei tarawa na hoia ake sinanukum tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yong anapani pirirake terikirake o te puroi na hoia. Na hoia reirei, teo noraki awana clinic de bota ki no noraki yuan kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, awai pun nama tanako aki akanto menako te service Apple ayo. Dinanun ISPs ay ka Kiribes Vodafone or Ocean Link Limited o tipotan nama ta ako nang kanin to menakon te service sa primaka ayo. Rita kinakoya kampana ke retailers ay kay ibukin ka to men. Ewagi temakuri ni kapiri kapo yon peso metarawa tinay nanu iroya anasim PNL ni karukwa ki intesuta ni kawai yong anikan nakon naus kitapo aki anato menakon te kapo layo. E katawtawa ki sante kapiri kapo layo nakon teririki enaroko. Ibuki na pati kapo layo pun nanapay te potan nometa hakampusiya ki pakamapu katararuan te kapo layo ndiyonu are kamwakan nako yay. Ibuki na tatokuan te urua ki nakon kapo e popwa ha ayo o kamkauruna ki te potan nometa pa imay na mikinikin. Ntapa ki akabira ki ay te kapo layo o kamdeng leta ki mua nakon nobisin PNL ibuki na misisira kinikan mea tapa. Ntarepon nampa ay ka isuwa wawa kia ruwewa wanua towana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa kia kabara obisin PNL, the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.
1: Depende, ikuray, tapukatang nila na makuri at piyin na, o ni katanota na ko, itapukatang nanda yon, tarawa tingin na nila peso, pa iti beto anuwa aking kaya na makuri ni kanikin, inalikin te kaway, o at te kaway, inanuwa. May buwata na ko peso, ibuki ni kapiran te keboro, alipin may tari, to makuri ayo, ponuwa aking te kanikin ake, the fiber to the premises, ke the fiber to the home, ke FTTP, ke FTTH project.
3: Kasihim ni kapiri keboro, ayo, apakang kayo chareareke, o ampo, onday sinako, ayamakuri ayo, nwayarake, na ko buwata. Nako imi tipotan nga meta. Taan na pepe o nati arotaki nita makuri ayo sa kaweni arapubusi e mengori pa kamari itaki mea kain te sim kapiri keporo nita tapo are kamnori ayay. Te makuri nikinikin na yo e pondrangin kainan waki pa e waki naki yaan kamenuan roi anakeporo o ipon kamenuan ya arapotan nga meta.
2: Nga na yei roa mem ke aki kukurem ni irigarike mea te makuri ni kapiri keporo ayo te kari ayay bukintikinikin na yo san na pemi ke taan na pepe aka unga ki pa awe akwan reita ki me PNL yonga ni muantayin di nanua ki on makuria ki main wakin te makuria yu na konna mitako ta yonga ni reita ki nakon PNL la isuwa tin wakia towana towana wanua akia guaiwa ke isuwa ni mewa towana wawa ni mewa akia onowa akia ke email nakon tapukai thoughtspenitera@bnl.com.ki ke into Facebook send time message nakon on the official page PNL eka kaitao BNL na mi karikipay ng kayetepin makulia ki kaputan ami internet e pirimaka yon tarawatay na inano.

0: Day, your Noraki, or on a clinic, the border in your Noraki, you on Kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, or wipe on the Nanako, Akihanto Menako, the service Apple, Ayo. Dinanun ISPs, Aika Kiribes Waterform or Ocean Link Limited, or the border nomata, Akonan Kanan to Menako, the service Epirimaha, Ayo. Data kina hoya kampana ke retailers ay kai ibukin katumean. Ebagi temakuri ni kapiri kaypo yon peso metarawa tayna inano iroya anasim PNL ni karukwa ki intestuta ni kawai yonga ni kan na kon naul si kitapo aki anatumean na kon te kaypo layo. E katawtawa ki san te kapiri kaypo layo na kon teririki enaroko. Ibukin na pati kaypo layo punna napay te potan nameta hakampusiya ki baka maapuo katararuan te kaypo layo Dionu are kamuakan na koye. Ibukin to tokuan te urua ki na kon kepol e popua ha ayo o kam kaurunga ki te potan nameta pa imay na mi kinikin. Ntapa ki akabira ki ay te kepol ayo o kam dien leta ki mua na kon nobisin PNL ibukin amisi sira ki nikan mea tapa. Ntarepon nampa ay ka isuwa wawa akia ruwewa wanua tokuana akia akia. Isua tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isua tenua akia akia nimewa tenua wawa ruewa ke kawara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT beso tarawa.
1: Bene, ah, io vorrei te poter dire una curia piena, ho ricattato una tana con il poter nome di Ion Tarotinero nel peso, ma ti metto a nuova che in caia una curia di Kenikin, in Elkin di Kawai, o a Tikawai in Anoa. Ma i poter nuova peso, i bugini capire di Kevoro, arrivi in Maitari, te ma curia io po' nuova che in Tikarikin, che the 502 the premises, che the 502 the home, che FTTP, che FTTH project.
2: Che si in capire Kevoro, aio, a paranca i cerereke, o ampo, onde sinago, a Yamakuri, aio, nuereke, no. Bota. Nakoi mi te potan ngameta. Tan na pepe ona ki haru taki nte makuri ayo sakaweni arafu busi emengori pa kamari taki me ka inte sim kapiri ke yaporo nte tapo are kam nori ye te makuri ni ken ken na yo e pon rangin kainan wak pa ewa kinati yan kamen wan roi anake poro oi pun kamen wan ya arapotan ngameta
0: ngana ye ro mem ke aki kuprem ni rigere ke mate makuri ni kapiri ke poro ayo te kharia ye bukin te ken ken na yo san na pemi ke tan na bebe akam nga ki pa ave hon de ta ki me pi Nel, yangan mantai di nanwa kian makuria ki main wakin de makuria yo na kon na mita po. Ta yangan de ta na kon PNL ai suatin wakia to wana to wana wan wakia waiwa ke suan mewa to wana wo wan mewa kia no wa akia. Ke email na kon tapo kai thoughtspenitera@pnl.com.ki. Ke in the Facebook send a message na kon an official page PNL. Eka kaitao BNL na mi karikipay ngayetapin makuriya ki kaputan ami internet e pirimaka yon tarawate na inano.

Amen. Temetuan di yung ram na narong-rong responsa ni ko temetuan san mga ngoraya kinan ni. Ang dito yung kanin sana. Pun temetuan mga kinako kin, kaya pun tangin ni mawa na pati itirain. Ang temetuan suay na peko asara tarapu na ipun si tepi me ni me walik timinista ng puro ayo no. Ngayon na katangan kanin ti tukuran na mua taon na minong ram na narong-rong responsa ni. Ang kanaro na napapayara tarapu ni kos, ang mga punis pusmaya na pentitayayo.

0: Amen. Auri ne tine ne te kora na ne kwa spesa na ngora yakin nani hande te yung gani nang kanako na kon kapine na ngoram na rong rong responsa hari pun kain akin na pe kanwan na ni me waki ipokin ara kage po sari ero kora yakin ang detalye yo.
1: Nauri menami kampana e Property Net Limited ke BNL. Ayo anakarikira kete tau teha are ewa popoa ki nuo watanga at pui mai sua. Paya nakatamerua te internet connection ni nanon kapunga nakin te fiber optic cable are epiri mai merawa nakundana cable station yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapeyan BNL aika akakawa ki pugin te kiribes meiron at tau teha. Tararuan te submarine cable di nanon cable station I Christmas o Tarawa. Ang anakin te botan name te internet connection ayek I topitoki o nipiri makari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon Christmas me Tarawa nakon ausin imeha. Ano opisina ko te tautea kampana o bota kinako. Katame ruan ana communication tower aki anapay di DSK yaongkoa pa inatameroa te internet connection may tarawa na kuya aki sinanukong tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yung anapenipirirake terikirake o te puroi na kuya. Na kuya reirei, tiyo naraki awana clinic de bota ki no naraki yuan kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, away po nami tanako akiyakanto menako the service Apple ayo. Dinanun ISPs ay kakiripes Vodafone or Ocean Link Limited o tipotan nami ta ako nang kanin to menako the service sa primaha ayo. Reita kinakoy kampana ke retailers ay kay ibukin katumen. Ewaki temakuri ni kapiri cable yon peso matarawa tayo inano. Iroya anasim PNL ni karukwaki intesuta ni kawai yonga ni kan na kon naus ki tapo aki anatume na kon te cable layo. E katautawa ki san te kapiri cable layo na kon teririki enaroko. Ibuki na pati cable layo pon na napay te po don nameta hakampusiya ki pakamapuo katararuan te cable layo ndiyonu are kamwakan na koyay. Ibukin te tokuan te urua ki na kon cable e popua ha ayo o kamkauruna ki te po don nameta pa imay na mi kinikin ntapa ki akabira ki ay te cable layo o kamdiyang leta ki mo na kon nobisin PNL ibukin amisitsira ki nikan mea tata. Tare po nampa ay ka isuwa wawa kia ruwewa wanua towana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa kia kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.
2: Bende, igurai tepotekle na makuri ya PNL, wani katanota anako ya tepotan namda yon, tarawati ilayano na peso, pa iti beto anuwa kinka ya na makuri ni kaliken, inalikin tikawai, o tikawai inanoa. Na ibuata anako peso, ibuki ni kapira nte keboro, alipili maitari. To makuri ya iyo, po nuwa ki nte kalikira ki, the fiber to the premises, ke the fiber to the home, ke FTTP, ke FTTH project.
3: Kesim kapiri keboro, ayo, apakang kayi chereareke, o ampo, andai sinako ayamakuri ya iyo nwayarake, nako buota nako imi te potan no ameta tan na pepe ona ki arota ki te makuri ayo sakaveni ara pupusi e memori pa kamare itati me ka inte sim ka pirike poro inte tapo are kam nori ye te makuri ni ken ken na yo e pondra ni kainan wak pa e wa ki na ki yan kamen wan roi ana ki poro o ai pun kamen wa ya ara potan no ameta
1: ngana ye ro mem ke aki ku prem ni rigere ke mate makuri ni ka pirike poro ayo te kharia ye bu kin te ken ken na yo san na pemi ke tan na pepe a ha ngagi pa a ve hwan de ta ki me pi ne yo man man ta in dina nwa ki on makuri ki main wa kin de makuri ya yo na kon na mi ta po te yo gan de ta na kon pi ne la i su te nwa ki a to wana to wana wan ma ke wa wa ke su wan me wa to wana wo wan me wa ke on wa a ke ke email na kon ta po kai thoughtsbenitera@bnl.com.ki ke in the Facebook send a message na kon ana official page PNL. Eka kaitao PNL na mi karikipay gayetepin makulia ki kaputan ami internet e pirimaka yon tarawate inay nanon.

Ah, mai rin tuwa rin, Teddy Boy. May ako na nani ako sa pasan ng raya ka na ni Dey na wero. Ah, ang banan meron FM 89.9 na nun te tayo kaya ay punta po yung mata wano rin kay timinis si Mini Suwa. Ko wano ako ko kurang rin na pa ilalikin ng radio ni po nung urana pe. Ah, ang wakin na kanon ng spam meta pe mina nun te taman tayo kaya yung kaya ilikin kay pun tayo kin te pongin uwi kaya ng tawang tayo nga pa. Ko tapin kay ni kapay siya tapin patatira ko na waya kin na kaya tong kwenye wain ko na manangani kaya to ti ang kagi po sun tapin ko okay, kanaroon na pato ati tira ko kutapin kay niya yung uya. Ang kwede to, kupunta pina pang kay no rin ko ni bebe-bebe. Yon nang buya, yan petami kakakokoro. Yapon rin ito tita kami uriya may turuturo na koy mina nun ti tayrikin na mipong ngayon at kanim mapong ki. O takanta ni nga pa, yan narisin ako kanon ti ami kukuray na nun ti weekend day yung kaya na pun long weekend na pa palit ti public holiday yung tamani pong ki. Ngayon rin na, teme to ang kakana korawa kanwan na ra weekend, ra long weekend ayo pa yung ne sipene ni kukuray, ina nunti mga kaitarakin sa pangara, hakes na kunan wakim yung ay. Ngayon din tatay ay nati metuan wakin ako, ang punday takan ako rikiti, wawam tapi korawa dinidini, akin na ra oroni ko yay na nunti, am tayo di kayo.

0: breakfast.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapungan na ti pororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna minta ni ti menjawa ti buina ti tahiri ki ni karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori asta to wana wawa ke ti poki ibukin ka ina kim ti pororoi. De tata liek kapungan na ti inape ni tainan jawa awan ta karangay na.
0: Ori asta to wana wawa ke ti poki ibukin ka ina ti pororoi. De tata ari liek kapungan na ti inape ni tainan jawa awan ta karangay na. Yay tingin suwa! Nako yan! Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke spawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai din na ke kon na kana seve so da phone ne.
2: Ori na ba wood phone. Yadi kon na leteria anda ngai bukim poi ti ines.
0: Ya kupe.
2: Bukim to nem na wood phone da na ko. Yon na seves na da kupe. Don't reach out me. All the secret kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Kekanwagi ng telepon na iruya mutu, araram na kia pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na rongorongo.
2: Nime po ito tayo bukini kanakwan ng rongorongo, ikasotuko na naman kayo na.
1: Kaya kang tawa mo, upon ko awa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip top up.
1: Ya, yung mga te whip top up, yung mga tirang kan te whip top up.
0: To whip top up, kung namdang top up, ayoko tangiriya. Kaya namta po, ayoko mena yay. Yerang ini paisi.
1: Ya, upon ko awa ane ke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chobap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Ito mo ay ngay wapwi mea wa siya wa inanon isi wa tepon.
2: Kanoy kong kay? Ako na tina tuan rin tag. Sinanon na sinas, Vodafone.

0: accessories promotion.
1: Ano nga tigar ang nanang? May mas nalita nung aguda po.
2: Never let you go!
3: But hey, mga bao, thanks. Ang solar charges, kiam phone cases, pagkata yan. Atawroy kay naroon ni Ben Waterfall.
1: Kaya rin ako na i-honor pa yung akong telepon naroon the power plant or the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Ako nga po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rinig.
1: Sige Roy,
0: sa pwede ni kayo school naman Waterfall ay kang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga nga i-phone tagi, inawalawale, bigay na daw, ipailigi, ipeso, o i-Christmas. Watch up! Young man! Here we go!

0: Tremenda campana. A What a Foam. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakan po yon na nagarabon Vodafone yai kay na pakan po Vodafone amon te meteroy na rundi Samsung at AU6 ni po na te bubu api meruwew ayay na ba na anakis ayay ka po na
1: yang kami po na nga tive na ba ng Samsung
0: payera ka na kive na akawari ginanom na yu TU7 ewa bubu at tipi meruwew po ng kay apun po na roy wabubu ni mebi meruwew Kuwara nan, the moto yi 14 at tepupuwa teripi meruwaiwa, ZTE 835, tepupuwa ni mepi meruwaiwa po nangkai. Kuwara nape nan, tenupia yi 70 at wabubuwa tetara po nangkai. Wapuwa roy, punu wabubuwa ni mepi meruwaiwa. Tenupia TV 80 Max, wabubuwa api meruwaiwa po nangkai. Wapuwa roy maimaina, wabubuwa onupi meruwaiwa.
1: Anaya, anaya, ngaya muante ka nganga mbota phone nani ke, show me poko. E wapupua wapui meruwe wa te tahara pona. Angkai, ia pupu kitawa na konu wapupua wapui meruwe wa. Tablet e katao roi na nolipeira e kate Samsung Tab A9. O ia punu pupu kitawa na konu tini pupua ni mepui meruwe wa. Ana Tab A9 Plus, ni pona e si pupua wapui meruwe wa. O ni pupu kitawa, ni pupu kitawa na konu onu pupua ni mepui te tahara. Ka po angkai wawa te Samsung A07, o ina reki irong, tini mepui ni present te paka ni po yon na mkau wawa ntari pon. At the AO7. Irariki nane a my phone at the 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: educates pon to one me bogon na kari kira ke te pota ke bugin dere e khanwan ana kari ke pei ta te ani ki pes me Australia na nin te kari kira ke yo pon to bugin te ri ki onsan wa ke na ke men wo te nga wo pe me ten wa educate se ki na ke nara na eti ki pes education hai kai kari kira ke ta pe wa ke asan wa ke na ke rina nun ta kari kira ke yo to wana ka kora kora ki na run tyang ari ri ya ta meru an ta pon dere wo wa wa ro kwan arun na ya bare bare me ya koro pokin ki pes so ni me tang aten dere ri Tenua, kameunai magurin yuawa, o ni karika tereirei pa te tapu e menu, o ni mane ia a teei ni ka pene. O aua, pun, tinanuan anakanua tereirei, o ni katauroi pain nangareirei, ipukin nanakin terapehau, e kanuan tai aikankai ke wapime towana centre. Ni kakuruan anuna yu o educates o waikai magureika akarawaki, chetsi, ke te gender equality, disability and social inclusion. E di metua educates ni karikipeme te botaki ipukin deirei, ni poutoka ECCE ke inclusive education ntareya pa tereire yemenu omen na koroi buki atene ka pene literacy and language ke katamerwan te warware to korpoki te te te o te khawum e te meto a educate sine kare ke pei me te pota ki buki ndeire ni poto ha te primary school I buki te monde
1: Ona mangarita ngoram mera katanata ni kwespa tabe ngoraya ke nani ngai na ka ki mangka nara katanata ke tangira ke ki yata watai ipuken na peta tai ke yo na ko yeto korake ke aka kare ke te mane na ke makuri hai ka yon taro te nei na no me peso ipuken na mi rong rongo ya ba ki ngai ANZ ni busmaya na ki aka ni ka ukya kani ka ukya bank account ipuken ka karaya na yamane na ke makuri na ko yai Ngana ko yangwa ka ukan nam bank account akwa te yakan kavara te sport complex ibuki mi kan peso ke KTC ibuki mi ka mi kan TOC te yakan ngota pepen nam pungene pung hard copy ndona ke me ID hard copy te yakan nora ana official Facebook page MYC bukin banenin rong rongona kambesen rapa awanne diki meronte OYC MYC Nako ya graduate ni kapeni, yei kai nanuwa ya part-time tutors in the USB Kiribati campus yon courses ay kai MS-111, OS-101, PL-101, PS-102, SW-101, UU-204. Nkana yei nanom ni kantuta, vaya kwa ni email na kon tonimen.takayang@usb.ac.fj. Kesina.moy. At usb.ac.fj. Kamrapa. Awan na pa mayroon ti OIC USB Kiribati Campus. O narita na kong kanong ram, me amrongrong ayo.
0: Ibukin to kora kito wana awawa o the good start to English. Ibukin to kora kito nuwa awawa. Me upunia ya ten tungaru ke professional development. Ke karikira kia na yako na pai arataan deirei. E te metua educates ni karikipai me te puata ki bukin deirei. Ni puuto ka KTC. Yonde ya kinai arataan ni kahiriri me taan deirei. Payaonga ni kakura kura haki genrapepe a yako na pai. O ni pene na pe aroyan sipawai deirei ya ika tamerua. Payaonga tamerua riki a yako na pai atei. Climate change and resilience. E te metua educates ni karikipai me te puata ki bukin deirei ni makuri. Me te policy planning research units. O te curriculum units. Ibukini kami tuan kai ni peire o karinan rongrongon pipita kini kan wan pong te kan wan deirei nan na yo o ya konan ka ngai ya sareirei pana de ya kinia atei ka nga ngai ka akonan de ki menna na urupai aki aire kere ke me pipita kini kan wan pong o aroyan te to koi ka nga ai kai irelegin na ki asan no sawai kai na ka karikira kai ka awa ki na pe ya yana o to ka educates na kon te pota ki bukin deirei The teacher registration get the potuha na kon tawani miya tandere. CTAC get the potuha na kon anay karikipay the pota ki bukin deire merire naro. Raising the bar ke warupuan te tamero ay nanon te pota ki ibukin deire. Chemis tawani muin rongorong ibukia reire atahin terire o sarire yon kiribes. Monitoring and evaluation. Tinan wakin na katamero ang nakawaki akirikire ke mete ESSP ke ana kanwani mi te pota ki bukin deire. Finance management, katameroa na rin te peperonga o te tararua yon takapene mani. O te partnership, kie kakorakoraan di karikipei merapatanako, haki akani po buogi materere. Educates, Pontuan na may pukon na nangarikira kiti po ta ki bukin dairi. Ekan wan, anay karikipay ito tawag teka, nikiripes me Australia.

0: the new super plan. Ayo, ali yon Eric.
1: Ah, kani ka urunga iko ano? Tika wa the new super plan.
2: Yani yung normal yung kusog ng dati super plan. Yakan na ngay kay ko ni Garuko.
0: Ayo the plan ali yon Eric.
2: Mayar kani ka ay wala niki. Nale kapong alam na super plan si nimebuti tara ako urigo nimebuti tiki ka pipe tata. Ah, te buina tanga de minisyon de tete ke de semes.
1: Ki kari ke to wana point so no wate ki kabai tsum data. Oh, ni me fupo te minisyon de tete ke de SMS. Si te nu wate tara pona ina nan wapi me awa tsewa.
2: Ai ari, oria, sta to wana to wana to wana de bok. Ah, ni te be wari ki super plan ne ka yanako.
0: Ah, yei te yenswa ake kona kaida ki nako yei. Ipukin te bo roya ranga kawa ke yo. The new super plan.

Hanggang na nilaw. Ika ina si masigawa na sa kandi ko pilintek. Tapos mo, ay, kaya tabi ka parang na dipotin mo kasi bitin yung mga rumenta. Abe, ako rikirekin to nini kirinanon natin sin talarwan to sa panin. Ika tanota pa enayye itibisa ginagawa na kandi ko kandi pilintek. Ika ganyan mga kuliya yung kahit yun ako ay nakon sa kandi ko nengi ay kakawawa. O ina mga katanota, kito tayo ay rin mga kiraro na teritorito. Sa mga ikawa, tayo na rin kata na iyeye. Ayari ay pwente pa na ni Koryo rin ako hindi kain tarawa at tinay na naman piso. Hindi na ni karikit ay nikwasan ako'y anigi, hindi kasi na yan ikilinitek. Hindi rikin siya kaway na kung tayo na busin siya ka hindi ko layangit. Kaya na may ikaw ano po ang kaykay. Ibukin siya mo ano pong o e na mo ang medya na iya ang to hindi makiyan si points. Ibukin siya kawa pong e mo ang medya makiyan si points ang to kita po rin. Siya kasi ni pong may iyan po ano ko si Orerik. Ibukin siya ka pong mani ka ay nakupayri. Ang dahan niya pong ang piyeso ay panin. Handa sinda ba o sa waya ni karikitay ng katunya tuwa at tara na kilitas sa po.

specific topic, specific topic. Tinatuntay na kong ito memeron, memkoraki. O ay nakangaron, si Karinang kay Kamantay ang darbo ng payoan kilipes men top up online, top up online, top up online, men tapo na kong John Mappin na ron Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki, etabe, epaisi, o menimel roy. Katayan kay, o na kong tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

0: pas.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kari ki ang kayo ako na kona minta ni ti menjao te buina te tairi ki ni karuwa te on uwan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te poki ibukin ka ni nakin te pororoin. De tata ri ki kapung ana ti ene pe ni tainan jawa awan ta kara ngay na.
0: Ori asta to wana wawa ke te poki ibukin ka ni nam te pororoin. De tata ri ki kapung ana ti ene pe ni tainan jawa awan ta kara ngay na.
2: Yay te ngay suwa! Sakoy yay!
0: Aras baswa di kanuam. Oriasta tuwa na tenuam nuwa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ya, ay di na kyo na ka na seves tuwa de phone
3: ne. Uri nga pawo de phone. Ya di ko na lekeria ananga ibukim ko tigilas.
0: Ya kupe.
3: Ibukim to men na wo de phone dai na ko. Ya na seves na de kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai bagi kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanwagin ang telepon na iruya mutu aro rom na kya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urongorongo.
3: Ninabuyo sa tayo bukini kanakwagin na urongorongo. Ikatoto ko na na makainan.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
3: Ya kan na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the ball.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up. Ay, mga tirangan te whip top up.
0: To whip top up, kung namda yung top up, ay ako tangiriya. Kaya namda po, ay ako mena yay. Yan ini paisi.
1: Ya. Bukan gua awan lagi.
0: Ibu kini tiga buah kan? Kawan atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon coba, orang nampan telefon ki, anak nampan telefon rom dini amais atau nakon be.
1: Tetapi orang kan wapi mewa, siapa inanu ni semua telefon?
3: Kanu ayo kongkai. Aku nanti nak tuan beri tak? Inanu nala sales Vodafone.
4: Amen. Tidong orang na pekan ako sa nang raya kini akan ni bukin data ng oram de tayo kayo di sa ongra. Naratay na pero ang kay. Naratay ang kay ay buin si ni may warik di minister ng puroy cha warway wake. Ngayon rin de tayo ay na ngani kong kanya kapinin ng oram. Kapinin ko kakinarakata na tayo. Nakuya to kura kaya kaya kakarikya temanin na kimakuri ay kayo antaro at tayo na ng may peso. Ibukin na mirungurungo ya wakin kay ANZ, nipusumaya na kaya kanikaw kaya bank account, ibukin kakarinan ayaman na kimakuri na kaya. Ang kanakuya nga kaukan ng bank account, ako tayo kanikawara the sport complex, ibukin mi kain PSO ke KTC, ibukin mi kami kain TUC. Tayo kanungo tapiepen ng punginipong hard copy, doon na kami MID, hard copy na pe. Tayo ka, nora ana official Facebook page, MYC, ibukin baninin rungurungo na. Kambesin rapa, hawaan niliki meron te OYC, MYC.

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karang lang nan? Ay mas nalita no ang wood ako.
2: Never letting you go.
3: Ah, but pahing mo ang power tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkata yan. Ataw rin kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa yung akong telepon naroon the power bank or the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay niya A06 or A07 or A26. Ako nga po na may school ko rin ako.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, or may school ko rin ako.
1: Sige rin.
0: Sa pen ka school, naman Vodafone, agya kang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga iPhone tagi, inawala-wala, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, or i-Christmas. Watch up! Young man! Here we go!

0: 마음 계속도 안내 맞춘다 거를 크리스마스 언제까지 맞춰오는 다이나 지금 이 부분이 나타나 나타나 거임이 관이모아 멘토 원한 수라이 워워 장아 워피모노와 어감난 코난이 가나코아 아미오타 나콘 캐시 아테치 트루 온라인 에이나야엠 코에르코 양와암 초밥 요안남 카코 데이터 파라 데이터 긴가이 맹아이라 발영한 데겜 카코 아르쿠푼 타니리아
1: 아 따우와 따우따우와 모아 이만이 아코나 코로와 모다 아이 모아트로 거로 아이칸 윙기가 타니엠 게트 굿 뉴스 Anong kakawat, aritang niya pala sa pawayan ako, ipakuwang nga niya tataroy ngay.
0: O tira, the good news saan eh. Kantihan ka na ako, apa sinangurang?
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na lang ka, hindi kaya KBF tahan mo pa
0: eh. Ikaw nga, diba yan eh. Ay, yaki ako rin kami. Dekwawa.
1: Wan dekwawa tira ko nung wayo. Ah, ilang kukurayay na nun de cash attach na katalataan ako ni kinibasapan. Paya tauroy ngayon mo si Maya Kurat, yaki atangiri na kalikarikay KBF, rinanon na niya po ba eh. Ayyo, ay si Batimuantay ni Karawag yon, kinibas. Alam ako na andang ito man ni KBF. Manikarawan ng pobay. Saro ko'y naroon umuwata nga awawin mo ano. O sariya ni kasukatay ng pobay ni kaway. Ano mo siga po ang tiya items? Singay ya. O keri. Sabihin ni kaway lang din ako atiwagi ni pobay ya po wayo. Paya po ito ka ati kapay ya ni kuwawo.
0: The retirement post. Punaran temani arin ako na hindi kinakoy mo detay ariko karawa ya yung mota. Kiyang pobay. Temani ayo. Punuwata yung naroon buwangan na. Ayoko ko na ni kapuwangan na ayay. Tawana. Ina buwang kapit makakangan maisinan KPF. Awa yu arin na nang buonga na ang kanayay ang KBF may maina. Wawa, enariki pati sa katsia metan ng KBF, ang kanaakia ang KBF may maina.
1: Wow! Kakawagin na rin mapuonga ng retirement po sa iyo, pa inang puonga na ibugin manasim osbom. Pati tayo rin tukiyay ibugin ng karikilagi, ako agitapia yang. On rame, pa yayang mani at tauroyan ako na anibuko na pautokaro yan asim nasbom. Nikainas na pautokaki yan ako nagiriray. Ay, tinarin kita po, waya kakawag ibugin ng pautokan karikilagi yan naruya. Yaman!
0: Shhh! Shoyera, yes pa wagi ti sebe sa iyo. Kingkay yahamin waki o yahamin kapuonga na o doira wangkay yaumane esandiki.
1: Wagi tira na iko. Itaw, nasan ako nipopay in the cast attack. Bayang anda kay Laura ti time and post dinanon ara po bay.
0: Punna kit sa sin kana ko tangiri ani kan gari ket ra na me pyo ayo. E bibi tero ni kapunga na na poko siri ta ki mangai ani kana ko amo ta dinanon na ra page e cash a dash yon Facebook o me kan ni. Ari ako na na pende ki na ko im the retirement post.
1: Urina ari pon nagari kita pon po pa yon online na ko na ngani ko the retirement post pa pon si the cash a dash ay ngai ari ta ita para para. Kari kia pa amon ta pon po pa. Ari na ngani ko wa na ka kure ni kuwa pati kapaya ni kuwa.
0: Tatay mo ayo asinawa ki mo me na service cash a dash na ko ya kaino na pe. Ang kami kain tarawa kam Nakira rame pa inanon tita yaya ki men o yan naman apun katano ta ki na ko imi gana yung waki yon tarawa.
1: Kana yaya msisira ki kana ko na ko iran na page yon de Facebook basa tauroy ni buo ko yan ka mea tata ko yon paaya ki kutangiri ni kanikariki otam yay asugi wapuye na awat yawa.
0: Reita ki na ko ira yon narampan tarapo na isu atin wakia isu wakia ruaywa awa awa ibukindiki rongrongona epanin. Aita mea ruaro wangirira ira te sewe sa iyo pangaya nang punta purupuru au karikimane ngay te sakari kirake ikari kemane men na umakap o ikari kena pe kanua na UKPF nampa
1: the cash attach nam tapo na popay ibu ikari kena tira kanina dio yaman wam

0: Calfai, Calfai. Quiere que, quiere que.
1: Almighty Roma Tina.
2: Nga tapu me suwa ndiri ki ni nona ta apera e tangira ki loura e kiribes. Te kongora iyo are e katauro wagi mendana bi peronga the Stakeholder and Community Engagement Task Force men de POV ndona ki me an project ai katinua. Ai kati South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongora ayo ina puputo yon. And the services the POB me and a project I kai.
3: Natari, it's a bit of the baby meat on your spot. I hear what you're looking at. You can make a yarding up on my yard, double time on the baby. What
4: can I think? What can I see? I'm trading and the baby. One can run a ventus, si tipo nga kuha katay ako ako ng kain karikiam token online si men ka po nga na nabisa ka
3: ya ako kuha wani ya kuna hanap ang kain kora yon na phone sila wata pampam tiktok yon na yay
4: kuy rani kong kuy irang ini bibit yon tabi karawana kan ako po ya yon kureta kin akong si PUP na yan ang pet 344 at free line kureta kin kayo ya pundi kin nabia po kam irang ini baisi si tipo ya kuna kain nanong yung pundi internet o tibisa ka
3: Ya pun nang bibit diri kian, akhir dia nak nak oki, awak akhir dia beri tak ada ilai nari. Oh ya pun tua apa pun ini nak tanya diri kain nanu ya, sekarang aina, tepakan tay, tetawanu, tepakan aku tay. Ayah weyo BUV, ayah pun sakit jawab metang kau.
4: Yaman, nayaane, yaman man, toko ni nan mengam, nama kuri kie aku nak nak oki, aku nak kapuan token anytime. Si kakawa kita naya yang internet awam bisa kat.
3: Ya pun nang kan cuy dia kak gay, bayar pun nang save dia yau chan.
4: Bayar kin kai, yang nang pay tu yang kai aru ya nak customer si BUP bukin kapuan di token. Osa kisi ngaya, ni me pun rangin tapi on tatau roy tay lah.
2: Oya, ang customers na ako di POB ake akapunga na di prepaid meter. Kama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi Visa card. Ipaisi, imeno, o itauroy ntay na ko. Kauga ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yay ang karanga. Kupos. Kupuero, imet yang bawa. Dita kina koy na lawan tama kuri yon te number at 344 ibugin po kam. Kamko na naba nori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ki ay menana banken karikira ki asa ki te ATP, banken janata ki te World Bank awai pon naratal te aga nikiri pes. Teran pon temel ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Pon ta kanganga yon sal tara pon kainanuan teran nimoy e isa ki oye neno. Are ke nimera men naramani pa tangen garaw o men store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong narun kurakuran tiriringa. Kira kini yabusintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisak. Ndona ki meani, tarakin de sebe si bukin tiran yaponi mean aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe deregen tiran aisak, eta uroin taina po omen menu men bibita kini kanuan pong iro yakan saaf tarawa me peson san takarikira ki ay.
1: Aigai da bewa kanuan takarikira ki ay, towana katian mwa misiin nororan naikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Kadameki now sinka penny, me pipun ran like a po, in a waka yo, in an untirike.
1: Then one, the solar PV farm. A year in a book of BUB in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Noran Naikai, and Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan doire in the water reserve for ipundik. Ena ataki romi the potom nome tapa ara water reserve ipuntima tuan ikaponganaki on ikatima tuan doire ina ibukin kaponganaki na.
0: Ayari nang kakawaka na ikarikita ito potom nome da menta karikira kia yo inanun na yatay nuwaki ni kabine ipay puntan na ikapo waikai. Kwasan na tarongorongon ta karikira kia na wota teise ay isaki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawarir kena at the strip puntuwa na takarikira ki yon teis e isakimentay ari ikatia ki pa inakatemerwa aron na nawaki me anamakuri de PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 ay atapini wakin kay o takantani nga pangana bubonga roy o inapundrang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine inano me peso o pun kiribe sepanin digi ni kawaririken otanakin depa o pun kawaririken nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongurara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan kaparapara pa tira ko akurun strip 1 o strip 2 o tira roin uin tapia
2: opon nan mayang strip 1 gane ipon tapi may katiyan sola piano si bukin karikian tukurakura kiteis e isakimentay sola piano sa ikay aki ating kay pondiki takawaya po makurun takarikira kayo e maninagi men the Asian Development Bank ke the Bengen NASA the MFAT ke the Taudera New Zealand the SCF o ay pon nam Taudera nikiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to kora kora men tai ari ina kare kei men nana sola piano ai ina men ka tia gitar itandio DMGC ibeso o to wana na be mai bokon tapen strip 2 pun ka tien po wanis ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te siya takatinua pun rokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin na ka ginika ai kai awara ngan o ye na pato wana me pokon noin tapen strip 2 e popoto yon kameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapen ayo ari ina tapi me kameo wakin tirakai kitien yantare mentis o ayo ari ina kunana pe ni popogi ni katameroa meo tiga me anota panin o ni kunana pe ni kamenoa metan win tiepe mentiye pepe ke tiyabus. Makoron ang kanya yo ari emanina kimen the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tautega ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikira kay yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wana na karikira ng tautek ane na yan na natararuwa de mise ndeita ki me de BUP awa inapatari kitabewa naroon de Ministry of Finance and Economic Development men manene ki me de World Bank ndi maise na mani at the primer wewa de million de mani na Amerika
4: O kante yo kani tira ni tagit na mi karikira kyan
1: Niko, ang totoo nang kiyang inakangapun na kiyan de bayi account anatagit de STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi roki ay kaameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. Uto kakia tani makuri jinanon deirei o karikirakian ayakona pa yon kati imetuan roi roi nro. Awa ite makuri me communities ibukin ipitakin o kati imetuan tianuwa ni kakaisak ibukin temu yang roi teisak o temeruru.
4: Iwaran, jahe na ingrapa jarang ni metata roi. O kunani ni kaparapara pa iwa makuron na ni karikirakian.
0: Uwa makuron ta karikirakian pato wana pun katomen nausak ya suain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa o mga katumen nausa ay kain akong nagatumen siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinia.
2: O ya kawa, ay atakit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung peso pairi kipigin ni pew nani kay teorera ke wis apero o way tiyanana o kosway.
2: Ngayon ni, ngayon nga pundang kukongra. O nga, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kain mga gitono pa ina kung tinibuy ano kami uno toilet di kiribas housing cooperation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na pang kay yon ipikinipew. Ina mga data kinakopairig o peso nsan pikinipew. Tiyasa na pang kay men bubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre ina koya atayin di KIT yon kukakorun tinang sanitation systems. Yawagin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakor ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinapa yon apero.
2: Tabubusin na koy mi kain South Tarawa kota mi puto ka na kon na mi karikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roy, timeo roy o timerurung.
1: Katimatuwa ay roy rin rog a kaya asan katiyak yan ti STSP o aki yon na pakawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o ti isak inano na mitay na kapuhanay rog ay kapuho way kay. Pahin na titupapay me titupon tayo na. Karin ako imengen amrog ti green pack. Kapuhanay si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwa ay rog ay kay narun na po noin ampay. Di posini urwak ti tayo ay akwa. Arapis imenay darikin ti BTC JSS na abisin ti McTown kwa ni kaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619. Come back in rubber or snap in the Kiroin on a weekend.

Educates pun tu mana mereka pun nak cari kira kita pota ke bukan dari. Ekhan wan anak cari kita itu tahu dia kan kiri pes me Australia. Nenim tu cari kira kaya yo pun tu punya teriri ki onsan wa kena ke menu wa tengah wapi me tenwa. Educates sekina ke nara na etik kiri pes education. Hai kaya cari kira kita perlu wa kasan wa kena kiri nana tu cari kira kaya yo. Tuwana kapora-kora kini naron tiang ariri ya temeru antapun dayri. Wowa warupan arun naya baru-baru me ya korupokin kiri pesoni metang aten dayri. Tenua kameunai makurin yuawa oni karika dayri pada tapu emenu oni mana iya atei nikapene. Oh awa pun tinanwan anakanwa dayri oni kata roy pain nang ariri ibukin nana kini terapekau ekanwan tai ekangkai ke wapi metuwanan centre. Nikakuruan arun nayo oh educates oh waika. Makuleka akarawaki chetsi kete gender equality disability and social inclusion edimetua educate ni gariki pemete bota ki bukindeire ni potoha ECCE ke inclusive education ntaraya pa tereire yemenu omenna koroi buki ateni kapeni literacy and language ke katameruan te warware tokoro poki tetete o te kakaubomu. E te imetua educate sini gariki pei me te pota ki bukin deirei ni poutoha te primary school I bukin te muandinan I bukin tokora ki te wana au uwa o te good start to English I bukin tokora ki te nua au uwa. Me upuniai a te intungaru ke professional development ke karikira kiana yakona pai arataan deirei. E te imetua educate sini gariki pei me te pota Kendiri, ni potoha KTC, ion dia kena yara tani kahiri me tandiri. Bayangan ni kahurakura lagi, kendra bebe ayakona pay. Oh ni pernah berorient bahwa kahiri ika temerua, bayangan temerua lagi ayakona pay ateh. Climate change and resilience, etimetua educate ni kari kipai me tepota kipu kendiri ni makuri me te policy planning research units. O te curriculum units ibukini kame tuan kaini peire o karinan rongorongon pipitaki ni kanuan buong nte kanuan deirei. Memna yo o yekonan ka unga iya sareirei pana reya kinia atei ka nganga ika akonan diki memna na urupai aki airekireke me pipitaki ni kanuan buong o aroian tutoko ika nganga aikai. Iralikina ki asan nusa wa ika inapekarikireke ika awa kinape yaya na kotoha educates na konte pota ki bukin deirei. The teacher registration get the boto hanakon tawani miya tandeire. CTEC get the boto hanakon anaikarikipay the bota ki bukindeire merire naru. Raising the bar ki warugwan te tamero inanon te bota ki ibukindeire. Chemist tawani miin rongorong ukiareire atahendereire o sarire yonikiribes. Monitoring and evaluation. Tinanuakin na akatamero anakowaki akairikiriki mete ESSP ki ana kanwani miya te bota ki bukindeire. Finance management, kata meruan arun te peperunga o te tararua yo anta kapene mane. O te partnership, kia kakorakoraan di karikipei merapatanako, hakiya kanipuo puoki materirei. Educates, pontuwana meipokonda na karikireke te puota ki bukin deirei. Ekanwan, anai karikipei te tautea ka nikiripes me Australia.

bundaro na bari sa mga nakakaitaw ni ko na ayo ay naboy again sa nabuda mo na kung ngayon tumayaw ay mga kukulira na ba na manira at nangayin ayo basta mga kain na ba.

Awa ne tawari teiti boi a kabarau buri ge, teaki boi mea kona nare ne boia. Ke ante mani ngamu ngayo te saungra i rangin kukurei katumeko me am tehani boboki ante mani ngamu ngayo. Ke saungra moa rako nara tehani boboki ai muina ngane ya kawa kena pa nako ya aratandere na ibakin reitan te tuwo wane kaususe ante mani ngamu ngayo.

kinda meruan tepung ebu we na kuira ni kapeni asa ka meurira samona yo na tataru sabo pera kin tataru sine boi ko skai ta ku te atwa ibukin doi rein te ngaina ebu we asa musi ko kai sumon na rora na koim pa ko na roni ra idun tam ne mari roi rei on mene pokora rona dikam te ka ari na dikipa sipangare khawak ibukin te ngaine na kapara yara pure gaista kita unka ani ko mesa na koim doni yesu kristo ara buya ora saka me amen na tega te ato ibukira nte pungei eri ke mente wan keri ore horia ki ron me tayo te makoro te bi mono wa te ki buto wana on to kinu mafi me tayo te bi mono wa to wana on to kinu mafi ma wan nam tai ako mga wali ki te akani ki ipoy kai me ki ipoy ka adini yaki te pui meni mea wana kon te pui mei suwa haya kai te akaya. Oe taku na koya. Hon kami ka mtaku pantai ngai. Oe keaka si muni Pietro ni ka ngai. Pende Kristo on koe, are na sinte atua, are mei. Oe keaka Yesu ni ka ngai. Waka paia, si mun ena sin yona. Paya ki koa te aina koeim, te iriko metirara, mea koa sata meu, are karawa. Te hoa ibukira nte pungei, e ka ngai te akana. Te siraki ibukini maakani Yesu, waka kwa wana. Te siraki ibukini maakani Yesu, waka kwa wana. Te siraki, e hota tia kia te tai, ki tia ki ota na kunte menna, me te menna. Tiero ale kanna taia, onka kwa wana roi. Hirangin ka kawa ki te siraki, raipun ka wain dekin tia te tai ni kwa wana. Mente betai, ya kunaan mangariki te siraki. Paterun ka mamani e yakiriai no kon ka dikian ci ameta de kangang pon nei e ai tara nang ai yesu de tayei ne yesira ki pari tayo meta ru kayo pari tayo o ta ru kayo apuni kina ki patan ka iri ri ngai e nun teru ni utai e ata ya na tuano ko moti on me to tuano ko yai me a ki ata arun makuri gana kora ki ai kai akina yesu awasane pe nora na makurin ka kai on nata arunan deirei na maakana. Me apondawa ni kusimaaya on kakua wa maakana ane meiru ntiatua. On rawana pen kakua wa papunte mesa ngaya. Me ngaya de yastira kina kuni Yesu. Saki bukini karikia ntiatai ni kua wa. Me bukini katakini Yesu iroya ntiaru ebre. Yaka menori naroya Yesu wa ikaki Yesu ni kua wa nkie kangai na koya. Taan mama naya tepe. Teki kwete numasi. Yaki kota takanikina Yesu na koya, mesi teyakina takanikina are yona. Sata akarakina ni yona nkeemina tenunga tepongina noni piroton teika. Oya mangangana kite meyu meirun teatua naruna ni mungutaki. Oan takaruaya terungoro mwe roiro ini inewe, merairan tenano na koya ameta. Pun takanikina, yon teyakani mete ni Yesu. Tenunga tepongina non teruwa ni meti, oan kieme ngaus mente meti. Oan kiewe teyo ameta, pa aria indairina noia, oan duni meki. Ebun ngiang dia kai taraki Yesu meteron tau teha e ka kamea kuan siri siri. Me khota arunan ka khoni me kina kun teha tua. Ibukin ka kururawan te muiyo ku e ka khawak. On kai tarai bebeire ke ye bebeire tan tau teha e ka aki a kua waya. E tau roi ni mete ibuki yo ameta. O e ka tau a kuan naruna ke kina akina. Te maangina a tau roi siri nga Yesu. Me a ka terea pietro nana ke eka ibukin kina akini Yesu ni kua wa. Habuna sin teha tua e meyu. Hirangi nesta na kea ka Pietro. Apu na kea yakuna tantau tea ka nita yarei. Ni pita rongorongo ni Yesu wei. Me ibukin naro ya tantau tea ka ncheru ni utaya. Dawan ka bukaki kina aki ya waka kanato ya. Ote ime atuan ka metu atuwa ina no ya. Na kun aki ka kwa waan maka ni Yesu. Hepu ni ngei kia pun ka kwa wa. Roa wea kongora. Saka uringa kikai pasaki ni kina akira. Oasaki nepe ni ka kanato ra. Aruran ka roya rebe beiri ntero ya kia isina o kwa waya na kuya tupota nomat. Spundiki yai pa ya roya paritayo o tarukayo. Irangin ka hawa ka kororawan te muyoko ni kwa uwa rukwa sani meti yaki na kuya yai. Pa anta yungpo yin si pangam. Pa ina ka kwa uwa aka runam ka kwa nmek. Ha warum te yakina te kwa uwa ni kwa uwa. Na irun pieturo ni katire te kwa uwa yoni kina akin ni Yesu papunda sinte atua emeu. Uringa pasaki bure bukin katirian. Te kuwa uwa na kuye te pota nomet. Ni keine si mena kantani nga te atua. Mesi pure, kana sikara pe te kuwa uwa. Onka metu atua inanura. Na kuye ipu ninge,
kisipunata wawana. Te sira ki bukini maakani Yesu waka kwa wana, ipuni kata mimera naroni meki. Kwa ya kitangira takapura peka unako yai, mesira ki ika amais. Nakana yai ya mwani meki hatapani nroyo ni kwa wairo ntetua, tinanoni Yesu, wana pene nikea kaki, amna nukura ki nikapene ipukina. Ipuni ngai kikotuwa inuria. Nangaiya, halisakin takanikine akuna nuria, okospa kwa kwa wa yai maakani Yesu. Hirangi ni kairua. Etaku Yesu na kontome. Kuhoni meki nga iku norai. Hakapai ya kono honi meki. Hawatuai norai. Yowane wafi. Teki wafi meruwaiwa. Meten na usini Yesu mentemete. Pweni nga iya karabataan roi. Takanikina ni kwa uwa. Hale sebene ni karikia meye iku roi. Anatangira ni kameyu. Na kuhira ni kapeni. Panki ye kuhus Yesu mentemete. Hona poni metepuak. Hona kikuwa uwa. Hora honi meki. Irouna. Wadi ki bukina ntepungei, tesira ki bukini maakani Yesu, haka kwa wano. Sina pesi nkapayi. Amen. Sakani ya atuara naritaru, sapu peraki nitaru. Sina tauroi nungaaki tamera rikarawa, bukini kanuante ngaina, epa ninei rubra. Dimwara oandumira, haka payaan teha kari nariki parona narakikia kinunante ngainei. Pasati metuwa nani mekiniku, wanika kwa wako, inunarura, mera makuri nikapeni. Amrau, wamga kapaia, painati metuwa yoye nasimu nikapeni, taapunako iki amina yai. Iro nukristo Yesu sana kwa imu. Amen.

0: Mary may nami kampana e PPA. PPA pun to wana may pohonda na kampana ke ana eso wista tau teaka are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services ibugin te kiribes. Dinanan nana radio awana tebani kongora eto wikira.
1: The radio. Katano wata kia promote natin na kwan business. Kora wanda yin kong ora. Lakar na nambrong ora mo. Ay kaabong ana. Ibukin te bodo na mata. Sexy nga yan. Ma, ganun na daan tiyepan kong ora. At the wakila. Aman ko lang na nagalini. Kano wanda ng promotion. Ibukin na business. Ganun na na face. The wakila. Ganun na daan tiyepan kong ora. At the wakila. Iti na to na ganun ko na. Nikarini yam katano wata. Nikarini yam brong ora. Paano ko na. Wala ka giro wanda bodo na mata. Ganun na zaito wana. Matay to wana. Wanda yan yan tiyepan kong ora. At the wakila. Untuk buatan nama tak? Ayari ayu am chance. Get the service in this. Here I am wrong. Here I am wrong. Pana bore siya kino nang pia pa tawag ka. Pana mo na ang tanota. Yay, I'm service.
0: PPA, ito yung matuan na panikarana service yon tira vera vera.
1: Ay kaya yung nga vera kiti matuan na kakaroy PPA. Tiyan gani, uling nga pa yaya na studio. Ari ako na anda yaku nam. Linanon ti karaoke, linanon ti band, o linanon na beto kuhaya, o ti katake. Yaku na anda panikaroke tira vera yan. Nana studio PPA, awuring nga. Wagin roame pa. Ilan professional PPA. Yaku na anda karaoke nam. Nakon na reko pun tangiria. Kita dah ni, aku nak lepas korau kita ini, dah berapa? Ibu kita yang dah wenas, kami report tak kita mampu dia ikhaya nama dia isteri kita usaha. Apun tu botan nama tu, aku nak lepas dah lepas yang dia wenas, nak pun tu botan nama tu. Ah, sexy ayam, aku nak lepas korau kita track, zero track, kia, layar rona.
0: Eng, aku tanya ni PPA, korau mana service yang korau kita nak live streaming?
1: Kita yang itu, ah, serbu, mac, lepas aku wake up, lepas kita ni PPA, ibu kau nasi ibu, ayah PPA, kita yang itu, yang nak dah ana service. Ati metuan keroja, lalun dayan sosial media, lalun the live streaming, ada nampu nuku na live, kanuan TV ni tunggu nama tunggu na, ni muda tebo taki awal ni, ni kerakua tebo taki, apa perakai? Uring apa? Ati metuan video ni kuna keroja ni promotion, me awareness, yam the sosial media, lalun dah tahu aikabo.
0: Rita kena honda neri marketing at pba.org.ki, ibukin paninin rohrohona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibuk karigen buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

0: sa walang nikaragibay kay sa kada. Kay taranang mengen na kya pa. Ning mengen kya kuma ning nanggut nite kay nanong din mengen kya asan katawrawa.
1: Karigatem, pagkiripes tepo po to.